Radio Ndarason Krenui mita biskun uskun nuta uwa. Assalamu alaikum krentuso. Ngao salambilan watundo kilewa. Putu adatina yengo kumande mai alaya andia rupsuna paraskramde wa chirero. Pato radio Ndarason nifela nzu FMN. Ku lamisu kentao junye kaunzu diyo sa du indin pindin luko arakin. Shudai woksu kalkal zanama kentao zul haje kaunzu sa dufalin yardiyon pidiyon luko tulurin gaw hijira alayhi salatu wasalam me zuru makkan madina lezenai daji harami karantuso kusku kirmayro loktunde de sa arak kalkal daji sa arak adan futu adatinae paraskramde wachiroye de nende naptundo ya sayo kirno sa arak reta adesetia nandiro kala hawraya kudien pur are masatur setia nandiro hawradi kamil ze kudien ade masa ngaw adien nandiro paraskramde zaman kariya kasuye ishin kurkutundo kutunde gullo isna ngawon taman kariya kasuye ishin kawdro nandiro fleyari iko kaw modundi nandiro goy ishin

0: bila zoro kentuso putu wanwai paraskram wachirwe allan kuna ndirumo du gonyi ishena Uma Suleiman Mustafa Malimbe wormatumwa ndo kwe rokoyin engineer Mustafa Mohamed Mustafa nandiro paraskram ada ku ita gatkeyen daji awo moduro ku gonyi ishena adi shima putu doci da fumana sinana lardi Nigeria ya adin putu nonwa ide gumnati lardi de gumnati doi zaman Buhari lan multuna fumana sinana dro kunguna anza aduzo futu lardi Nigeria da kambatu nankaro daji lamar adu gumnati sami de dunon zai sidin akai do isu tawaccio gumnati doi Bola Ahmed Tinubu ladin kunguna shima da adutu na shadoi awa kunguna rosurwatin futu lardi de kambatu nankaro tanasmaro samien awoda garni min sidien garni min walja shima futu lardi de tokutokro waljino kladi de ndaji knasar adma de tondo suro gumnati doi Bola Ahmed Tinubu ladin daji awongawo lamara de doksuro saku awo shima de zol gozanain gumnati de kalafu na soro suri no wallono futu do amsa de awo shima da sono tinde tanasmaro kaza dala fuma na sana naiden yo ayib lamara chida nzai kalalan daji andi faraskam wachiro edu kudu moduro guwe daji daji kirintuso andi agayo suro faraskam andi edin kutudo jama falandia na shafu mana kondwa mbeji na shafu mana jerelan beji kurubama yen beji amdo lamashuma lo kawli chinzai tosana haka zana ndia kwa liende kawli doi kazadala fuma na edina jere Professor Nasir Abajishe kawli za kena lamor adiro. Na jikirintuso andia soro foraskram adie ngayo. Buro haulan soro modu adie din nandiro na shafu mana kondwa edin kawli do fantina da kudien.
1: Lamor kiranan adibu kumana suna na kondwa yare. Nasanchi emdi andia mbo usana. Nasak kurun asiziki awlaso en andia mbo usana. Yo nasa kuma taman zuriyo da cire taman a umara mai babo kuma rungai wanda mala riko da ya gaba tana amurwan so a wala so ndi farare kuma rungai tala bare tuma duno zoro bare ba afima ba a wato sanna ta sannan da kuma karinge nasa kuma angal songai urobu na ba bunai de klan nasa kuma nasa ndi mala riko so wala kraka sa tana so ka wuya kiyari ka tabgota bari zana amma na yanzu so na ga kurun ritare so aula so are zo maro ta imbautun dai a laifurun zana so ba na ren kurun ni kalam na cinum sakatariya lara lenum awom diri awom le kutum da diri aula nya bo zana so lenum gullini da magullina lenum man sanjit ma sai ya kuruma rumba kin nan zakka za tala sai ma tala sai ya karungo tala riki ja chamal mar da dai na shanki ritare injuriyo ya sai ma gwamnati tiketo au federal gamon ayya sai dai sai lan tija da nagarin kwade
0: angla zoro adu na shafu ma nailan na shafu ma na doin kondo island bayan adu fangatu wato do tartib kru lamardo kaza da lafu ma na suna na so yadu lamar cidan zai so da wuzin din awamuna da zana so doin so ndaye clan she bayan sidina na sha nzurfoin awu fallata suruna amara ina shadoi agriculture na shadoi lamaran mante awa gari gafsuna din sindi awa doi murada tana so da sori su she kaudin za bayin gono haka za daji kwayaye kuma na ba mai rogurtuyen kam bai andiro zandiya cina shi na sha kuma na ba mai din kara
2: yi gida ma Alhaji Adam alhamdulillah kawon gawo ya dari zai wari gafsuna san maso jimiyo no zana ba malan karwa so wala so ifato amma so kada ya kwana so ya kaka zu na aka dawo urzina shaman ba baga na burma baga da sai sai rule zu bana za su ri fato amma so da kada la ga garzina baga na burma at least dinu zai taida da sirina na sha amdo yanzu di horo tsaye security meeting council bu tinara kada bozu id amdo so so da bare zan ya wala zo wala kada falla dia so da kuruman ruman awode awoy kangurno linta ko la ukijin da fangana da usura wa da sirina idin ba malakal ga wannan lakal ga mun kura dai na da somne ku balala.

0: wana umara da limzino da shi sirin no yana kwame sun amma gana sai aso jare a 30 an da sai son dalila bare za au zakan bunda lir da zoro an na sa bare din an da zoro gana kabizu na dai na sa shi ma roma tsantin zaci an da rona sa shi ma gana kokoriya su din shi bi yana isin lakal gaman sai ka kira ta logamia access bay fundum shakuri yari numar da tsani rangin isin nam di ko zai ga mama rangin gami ne kun ne nafsu kringin ne aure din non zai sirin ma din ro sirin ne dan amma dai kada ga ga complain da sa wala fulla dalla da zuri da kada le za shi runa za manazana a kirakalan office din shi bai sai ya mondi a tuesday wani ji har friday wani jin working day salon le ma sha office din pandemic har awe kan gurnar yin tare wallahi har bini man salon ta office din pandemic so ma ta da zero ma in fata la an saka ta ga makwaje so ran mun ne min na am sha na am problem mun bai ya shiro gulli min na sha da rin gaskiya kokori su dina a wala fal kurman sigara yana re alhamdulillah ku chaman gawe le zina re a wala initiative pala an bai burun su sudin tara amla di falland ya be gozan li tarin na sari tare li tare la fura fura zai awla zan yo da ku tara falland ya be city bring me gozan asira o gana gana kan tawlan cin transformer la so diriya wala falland ya public gwamnati ya walu ci ci sti na salan wadi ya wata mara isa banna zai sa amsa yima da gozan na kisa na sira alaf la kalga mun da gana gana cin do ku da gwamnati for left da ndoso chama na wa initiative da ndoso chama na wa tarin zawo gwamnati ju yayi shin dai kare ne a wasa ma hari su sama son gawar walti amma da kamar bar wallo mayo dai mun jin ma am sai ma da walti kalaks a wanda da sirrin kanta da gefarin ma da sai dan kokoli su ya gefarin a wa gwamnati ro amma fa dai fa dai na sama so sai ma na canje so dili transformer so wala so hari le gana shi ma da protection sai mayo dai ku isa shi ma duma ci sin bar wallo no dai am sai isa ban nan la kare ya fa ko sin aura dai na shi ma hari martika ne digojin ma am sai ma da kalaks ne ga kiran ga sai kalaks a wanda yayi fallan ya bai san dina kanta ya sirrin ma dai era lokacin da sai rocin mongin ma
1: gila zoro krentin so adin na shafu ma na ba mahilan fangate na sha bohol sanjiro tirinaso kuru gara amdo sanja ta jirwa ji sami so ndu sanjiro anzasa gar panza san na so beji hatta somnorom do yin zo maro suro bla ba mahidin marade tunaye gatti bari zana so iklan she bayin sirna haka za kurman kurunon zu please na kala amso da shi kaza da rafuma na ba mai da office kazina nafkata lokta gina zana kringin ya kalan shi ta da zukurno zukute zana adai ma sandi gade dero tumatuna sandi cinna za kaza jama'a la zaya isa shol da saudiya sandi akrint kata pagwatu adai shi ma letiram doi sandi ro tumatuna so do da ji kirintu so a prescribe wa chiro a de krenui pella fm radio ndarason ne mita fiskun uskun nuta uskwa nandiro flyer nda ike fano

0: ngila zoro krentu so wondinin dia kanje se gozi praskran wache krenui radio narasolan mita piskun uskun nuta uwa praskran wachre alan modudo ku zandenyende shima futudo lamar letterum chida kasada la fumana sananai lardi klan tanas maro kre bornoi futudo letterum adedin nasha fumana kondoa in kam mana zana zandin za fantina beji kurade ma fumana bamain fantina haka za daji nan dia kwalle mbao nasha fumana jeren daji wa bayin fantina beji ka furo gritu yenu
1: pala ay masali na bawo ay masali na bawo hatta ndaw ko ro bini de ma re na kala awla fannan dia andiyan bawo gina yake ce a misalo jini koni ne fa andiya bo gina ku sa ana ku zuwa kulli ne so jawon jibo jini andaro katisa na ta ai so jini alaman na ri kari katarin bawo kemus dina wa bawo alaman na dia ce jini kemus ne ri kari shaka ta kisa na dia yi andiya bana ga andaro sari so kina shi ma dai ka kani ruwa taro hatta ya dena wabi sangar amma ko ai ma ya yana da duma isu da zai awon gari an dero gulmi ba da yakin shi da radio a wurin ne an dero tani ya gaya ni buru hauli ra yana da ga an dero kunnuwa yi ta dole shaka ta fiya da alma a wurin an dero tani ya aure na kuma da zauro an da zai kama da kalkiya dan kaciya ringa man fariyar kullum dalaran mu ne dalaran fandin ro wallo na ma jamburukin ne fannin a sai general hafizu kan focus din ne an da an gurin da ta jir ko mashin yana ne dalaran mu ne ma sai mashin ma drop da ne mai din yaro yin su ne ya jamburukin ne ko shin ne sai alama na ne ra yaro su ji fal tulu ne ya ko sai general to da ta ma shi ji san biya ne haudu ari kina da kanne so biyar wallo na ma a wurin zafi ki kamar illa sunindu kada ala ne ne shi ne min ka da duman tiyar wallo ne ai jiji ne a computer amma a wala ya kaje ne an yoro kram bana a rasulin so a wala kaje goje na kurin sannan kannin da ne kaje ne min ku sola soro ne na da biyo ne zan je sola ci kuli do mara da isku da biyo dawar a wasu mare kinin dan ya yi shi ne ga wani to an yi karafa da ne shiro fariya yi development association ne ta tara sha fayo tana bocin kakkari roni gani hata shi yanzu ya jere wakil kuma inji na fato ne ron da yayi ku kin tau policy na kwani a dubu da ne ya shiro ka sani ne yoyo kande hata mu ko da ne a PM0 ikena ma ya kuro ne PM0 su kwaya shiro cin ne su ku an jiro har kakkari ne dubu la mani ya yare ne an yi kakari na da moye kamla an ya fanzuro salisu kuro ike fanzuro ne yana ma dilu da ne kakari karfa mai yare na ma shiro yi ne da fanje ne gwan ne shi nan ga kuma ra tartibin da zai shiro yi da ma nan shi chama ne shi shiro karfa nan fayota nan kakari roni yare na cewa go aure an ya zuci no an ya mata sa fariya karfa nan shiro kakari din ya yakro yare na institution an dora konne a wala su din shi kusa tun akwane shi an dora ai ma su din ya ka tabi da kamar furo roni ya dena shi chama ne sha gonin marta ya shimra ma ne go sun guro fariya mun zana nan guro kura kurman guro da ne sat da biyar isha goddu kada shiro su tulen goddu ne ole mai digiri na ku goddu ne shi a yini goddu sha fare na da dura ba gulu ya nan so ware do an da bana je kun ne ba yarin da roro ne ku gularan kwalara na kai a wala kan a wada turkin gidanya zafi ne a wuce ne ne ji amu ya fanni ron da ya andi aman da ne kirmai da ne demokradiya na shabu da ne andi ran ne mu ran ne kalala andi a bana ga kin kilo ne kan inji ne ji ni tariya ne andi a bana ga ala shira da su dunuru ne kam kan zambi wa gina man kilo ruwan har an ofin gar wannan andi ran ne gun ne nala shaye rere kauya da ne su ne kin au kada wa gin au na kilometer usu tuluru toro kau gonum kamla gungun ne wa ala kada kam sai kurman awo ne je na ba chiluriyan kamla ruwan zera wani kamla ka ku ruwan da ji sanjin yuro mana ar bulokin diska diska da mara kamla kana kin zo ne la la tin gun ne sun ga kiri kiri ne sanda gina wazuri ne shafa ji gun ne ri tare da ri tare ko fa show wala ne mai tambo sai Muhammad Mustafa Fariya amawa Muhammad Bilama Fariya la noada kuma assistant PR Fariya yin development association Fayotai
0: ngila zoro ka nasha'ar fuma na nasha fuma na jirelan kurman guro varialan kalaminza kalan sambe bayan sadana kuru todro nasha do nilefa eden sindi nguro do variay ad zomaro ngunuza kaw kam dondi da sonda litario sadinde kuru zowal so awa do in sandiya mbawuzuna so iklan bayan yesu difanwa todro nasha do in buru jama so difan tiedin gumnati de jinna kajia zomaro sandiro muhim linta kirintuso da ji kwayayi nandiro filayya ikien kawudo shau ilmi kurman kaza da lafuma na hedina kilalamar adiyan baracin zai kina da fanturo kawudo filayya da kirinno
2: tarwan kabe sabon hota turi shi dara hilma ka hamshi gini le dango na hamba kuruta jiyoy alhamis ya mahara hana babu yi jani da hoy
3: abin Pata jiya marambe ya gana la jiya marambe ya gana la jiya marambe ya gana la jiya marambe ya jiya marambe ayo ko ya ka ko ga ya marambe ayo ka awa ta kula ba ya marambe ayo ka ya ko ko ga ya marambe ayo ka ya ma ta ga ka na ya la lo bi ji ki ayo ya marambe ayo wa ni ya marambe do ka do ba si re ayo ya marambe ayo I don't know what I'm going to do.

0: ngilazoro balaraba da krintuso paraskram wachroe krinui zu efemben mita fiskun uskun nuta uwa modudo kladen zandenye ndi apimagi jeda kazadala humana sinanaye kladen alabara sikina shafu mana kandrain fantina jerin fantina bamain fantina show ilmi professor doctor professor nasir abaji shi kalal marare abikro kalazan danao na shai so uzaya danae shi kaulin su sukna kuntu so cinna nan dero katin soro maudu adero ranu bara cindo ikoi laji loktu banna baro lambado andia fando yidi shima sifur uskufal diaw lar fal uskufal diaw arak sifur abi sifir la sifir fal u diaw indi sifir lar arak diaw lambar bonwia alaysia suro praskram wachure alan barad chindo ikui na shafu mana dei damain abi wakazo abi tudu abi tudia ram yeklan ranum kauli ma ikimin nya pantin go kamla zo logana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ngala nya pantin du gawo
1: alhamdulillah alaimu fariya marajin
0: alhaji mu fariya ngala nya pantin kaulina ta fariya in farman biya wallahi rabin biya
1: inshallah famuna mana yaya na gura inzuna laula kana la iraki
0: ngala
1: alhamdulillah to gunzuna dai adai dimo daji leya konna ritaria
0: leya konna ritaria
1: kulita kul demokrada auri wani au paldama
0: tawodi klarin mana zina yi kuru lamarade neron za sa sauduro burundo hawa adaiwa
1: wai adai do taina na gudina har sama sai katam da yare na to insha Allah alhamdulillah daji larin ka sharau ya biyan da ta kutaye
0: takkulo kasarata ta kene
1: kirma maro da jawabai mun da ya kan fitu gunjan da konna da Allah wanda shi sa tulrun duman da zai kuna da konna ba ritariyar na ce fitu gunjan da dane ku da kone ma ba dalar mar su maro cha lai bayan cin na fitu ne da duniyar gunjan da biska biskar marango e kamla ulai sa sondo mashin bayana ne ra du inji ba le ma su du inji yer dalar mar marango ne le
0: ayya
1: lai kiji ba dirino
0: dirino da
1: andar tu ya macha mandu ku anda mangana kamaro anda panjin
0: Allah panjin wallahi
1: panjin insha Allah rabbi panchi du ma wanje ma kam shin karan anda karan gin de kuma ma da ji ala ko ne na zuro da gumzu
0: ngala
1: andaro shimalo ja chaksi
0: ngala chama huma na jirero longoro tuwa lokto ad kalkalan nasha ilmuye nasha nalefa kuru ade ma nasha doyi zo wallahi din nandiro nzasa saudu assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alan tawana
0: ngala alaikum salam dugawo
2: kuma zanna ku biyo kon pamari bai fa alan guro bai ndawa tikilo
0: kilewa slei ndawa tikilewa kilewa slei alhamdulillah ndagu biyo
2: kama Allah ka goma da wannan ne kilewa slei
0: ade
2: zaman hawa konsus larin executive committee and judiciary follow so dai follow jamia butu burwon ne to
0: jire
2: ade ndawa lan kurma shi kama Allah ka goma ne cross government shi kama ade muna ta karanga
0: jire
2: ade ngawo nan da ku amara da da duri na sai kare su na sai biyo su na sai zo da su na sai bare su na kan ne lafa da ade ma wa da kalamin da ana da
0: ade
2: sai su chama da zona gube da kona da bul bulan mali gubiyore shi zauro kasa da ayen kurman a ogo da na template din na template din ma nan zai agenda don no drug ya mali bulan mali gubiyore amena ido annan kadro zoro shi kasa da jingeji template box din azana isha a won bulan gayyen gai kazin bulan gayyen gai kazin gayyen ki gayyen gai are san mawro ata da isha goja da san masassu inda ya ba san maso fal awa am dono gai inda won zun din azana
0: kuma kuskukur mayro asunu mana maududo kladin mananyende ai chidaro tudu ai turi ro turi aram asuma ya awlatir na so non man be a ngai anga ya turi na a ngai turi ara ina yawa kularin kasaratar mana ne am kala gasa ya sarana
2: na sha bofo le bofo la
0: ayya zkuru za wannan da kam gano na sha bofo le din tuma ngana awlatir na fuma na gube din gulturo majin glazoro o kam gade gana assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: bashir muhammad gurum bare manajin
0: gila gila ba bashir da martin
3: masha allah ah bro selection kaza da lawo manasina na kusan nigeria lan jona go point ke janat ya lalan kusan sana miaro kine kusan killer karanga so tiran daro tanna sedin bo laru kuru ayon zaibe laru kuru ayo kanda aise ka ayo ndala gin lugu loko
0: na ka ke fuma na nda sayo mana ni min yide
3: yawa karma da yi fuma na mana ni no wallo na da yi fuma na ku zama lai mana alhamdulillah kaman nan ga wai ko zana su arin kuturu te da zai kambo ina fuma nan ne ku zama alhamdulillah ku su karma na kaman ne ku su karma da dana honorable umar lawan sharif ku su karma fi sabilillah da christian za allah sai da zai a wadon no ilmu ya nasha wadon no sai da zana da wakur no suna nasha ilmu ku zama la ga naro bin hafsuna ai gullun ai fitowa da gullo ko gullun ya nduse no zana ya la borno ya anan borno ya santara la da kurun kullun ya nasha ilmu no zaman ne in ya la da sai da zan ga on falsuna
0: yo ai sa fallata suru nasha ilmu ya dro
3: yawa nasha ilmu ya da kusu karmaro ndure ga ku zama la ya da kuri klaro go zan kamu ba kon gaba sanjira jam ba a kuro jam ga kuro go zan kororo adamantikan isa chai baro kusko karmaro university ro lenya bosoro lenya college hel hel yaro samo son klaro goz to no zaro chite buri ni kora da sal samo so kuro karanda diro klaro goz na har na sha ta motoro gana jo soro waro goz na kusko karmaro kuro jam za so de kudu la hudu murada ta kusko za na sha don jam za kudu le zina ro so na na la so so na na sha na kalkalen kudu jam za de kudu so na rizo na de awo na na sha ran sai da zo foto ga naro gin suna kusu karma ya saro andiya tarare ne kici buri ya kirai na shan gidin alhamdulillah sai shin ga Allah yo ta jiri shahar ta mananga wai so dai
0: are ne kuma na sha ilmu infantina na sha ilmu infantina da na sha na sha ci da ado in jama'ar fayda jin kula zawal so jololonji da so na sha ne lefa so na sha do lamara kasu ya so ari galja ya so na wala fallata sanan bayanin
3: a ari galja irin kusan kin shan zawa ko kin tawo diyo uwa ko zan san je isana kuris da maro yo kurma agri ke so wallahi so ido ne ni an da kusu kurma ro shi local ga mu shi kalama da ma ba wannan dole ne mu ci mal word for lema yo word for lema kusu kurma ro kudu sannan le ro ga ari je su ci da jiri kurma ne le fai so jiri bare so na sha so me din karma na ho na sha shi dole kin amma na sha ilmi da kusu kurma asu asu ka da gulle kana ne awa yemin da kusan an da samu to local government turo yarwa fato lan karaya ya da dai suka kwa na sha alimi din sai da zai a wadon no yayin lalaya isu sunna amma a waje ne me su din bula don ne lenin nan mun aci da san jima are sun ne da su kuma ba ma rabba amma a wadon no turo yarwa mu zai
0: a ngala ayya a loktu lenin kamzuna ba bashir ngala kaulin fantina ala isidiya taji kirintu so gawiya andiro awado na sha fuma nan doyin muna da tuna na sha doyi awado in fallata ruwa e clan andiro ba manando kasorno amdo ga saya sarana so dukada wukam
2: assalamu alaikum
0: alaikum salam dugawo
2: amba umar ko mana jin wura da naramin
0: ngala baba kasar ne mana amnya fantin
2: da karatar uhu mana ba mai
0: da
2: shi ma ta mande dai ko ba gana bar ma shi ma ta mande
0: ah
2: da ku karatar da ya wure mai da wurin da bulan da wurin sai ya da ah she wudu kura fallo na ta ba mara sun gata ah wure mai ne karatar na cangu sai ya alabara su kurin lamar bai a rigal ja 30 ah ala yaro lamar don sira monti ya da sai rin ala yaro gana zina amma lamar
0: ba ya da na sha montel ait da ram
2: ana ha motirin da ikata goti motilo da ikitin da rubura kuna da tira har ma da tira ratana
0: montia tira ya bari yara me soda
2: ah bari yara me soda tira bari yara fa duma kuma do ga wure bulan irin tayana mata
0: ngila zoro ala kaulin fantina da walzu ba abba glazoro wuce kasar do daji karantu so nan dilo fulayi ken ngawo dun dai kuru zanden de goye koyen.

0: Paraskram kutum gulli kentu so putu fanwai di paraskram kutum gulli nandiro kanyina da jiuma Suleiman Mustafa Malumbi lokto adan nandia kerinyen nandiro diol telefonia furumyen rannu kutum doso gullui awado korkorin doa ziksina awado nandiro hukumai sasha rawai kelan rannu kutum doso hapku nandia amdo senda so ifantu katapa gotiin kentu so daji diol mana edin andiro furumyena leido andia fandui di lende chai di ma shima super uskufal diolar fal uskufal diol arak super ranu le adie bonui super lar super fal u diol indi super lar arak diol. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zal Suleiman
0: Mustafa. Ai ba inda wat.
1: Le abol ko sigro suma je ko na kon de gamala je.
0: Ndunguro limantin.
1: Abol ko sigro suma je ko
0: ba. Abol ko singala abol ko nya fanyen abi kutu.
1: Ale yana mo yambia su ala ka ko.
0: Amin ya rabbi askara la ro.
1: Ala dar yerna sinira askara la ya hafu.
0: Ngala zoro.
1: Kutu le magi baran go mara asmi yana na do kuma hato le gidan taki ga gardana ale. Fato yeri akina ululan garbi kutu samdina wa kurma kutu mati da wala amma samdina.
0: Gila.
1: Na shima suwa shima ni monti ba, monti biya kote karno beya monti kol kya konnu ba, nori mushidi ba. Dokta anda ya baran di gomna, gole nyena am shima da shimbra mai suru, nari shima da damtube di nari mushidi ba, bohol di ngila ba. Konni ba da ya adu da shimbra mai ya suru da ya konna su yero bohol la samma su su.
0: Gila.
1: Nado kiran taki kuma boto munai balle ya waya kasa mai ma adna shimar
0: ah
1: put tekin din kuma ngawo da kuma kula tari nan ngawo kuma drope ngro dina kula na sunan da shimar ya konni ngara ba a kimra mai sai asor na shimar ya konna mura zana Allah zan yar na fitila
0: abi ya rabbi arabu nun fatira wazu ngila zoro abor coach ushe kasarro ngila go kam la gadi zolin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Abu Mustafa.
0: Ndawa tikliya.
2: Kliya zai.
0: Alhamdulillah. Wa
2: Masha Allah. Sun yi shi da balaji kai mai kare fure lura ma.
0: Ingala, wa shi ga wa shi ga wuro.
2: Turun tun da burni a burade a san masoro wa ce wa kullum na.
0: Ingala zoro wa shi ga ba.
2: Dai, kutun gulle balbal ya.
0: Are kutun gulle.
2: Kutun ya da burasalallan bare ba burni ya da zauro an ya zukuna.
0: Ngala bare ba
2: bare ba nasha Abu Musaba ka wazo jin kan miliyan sha kai kana gojin tai kuru bare lumiya ni tala na duyar yar na min haya bai lumiya burda ben ya zai ya ni ran miliyan diso miliyan bolta duyar uso ma dai
0: jire
2: kan miliyan diso me ya bare ka asulin
0: mun jin ba
2: kani ndi mere awo ka su borne nam guliyar kupozo talan munde ya laye kare dugo sai samma bunyin ni sawala so samma har da men so ko am tara na de na de samma ka su do ka yila zana sai ka kira so dana ana abur no sai kira zaba
0: ade
2: so to gamborun ga lai sawala so de gonya samma ka su awai muriyar ro samma ar yo arzi inde sai anya saurkin sunye ne sai ya bada fara kasu ba bare ku ba auya kun sai maborno da batir amborno da bai ga alin da yin
0: kaziya
2: kaziya anan karo ni to na so am kurakura kuma shi ya sawo so nin diri kamborno da kriyan da raye da duburan sai ya saka sakuru da kirma ya ta sarin ba
0: ade lardafu zanar mangai sarin
2: yo lardabu da man gai sadin amma bi anna lan kirman yo gozan da dia yudun buro ya kamna makren mala muradin ba zora wa gil shar ma ta kuttu dia
0: ngala
2: nim talaru ma de kama au hanzu gin hallo gojin de nim talarin goja
0: dire are ba shugaba
2: ala kira da su diwal jama'a dai
0: sai wa kino ngala wushe kasar ba shugaba kala barin ka kutka kuttu zubayen gono ta nasmaro lamar shimar gwamnati hangal san na mangalawa zurfo bai suka amsa bare sai din bare.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Nduga wandu fandi
3: nda ta mu zo
0: nda tikilewa ngala Fatima ushi gauru
1: Fatima
0: ya she buru amguro amarwaye Hafsu kala am sandiyan daltuso mbeji lamar shimarin gwamnati kataf gozuwe. Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wa tukilewa.
3: Da tukilewa silai.
0: Tukilewa silai.
3: Ngala Umar Habib ngoro gambore wakil karabkara da wakitantuwe.
0: Ngala Umar Habib. Ayi bayan.
3: Ngala.
0: Kutu mbeji.
3: Ngala burnin jia. Abula di an da samasoro an da ndirona kunile fa herace
0: amin
3: Nigeria samasoro
0: amin
3: aka ndallada tuko an duada tuko an gozaliada ada sallafantin
0: jire
3: foro ya nacha a maya andiro loram saurin gaise foro maya a tema audone a kamaro a kamsoi a banazen makwaya a tema tudin dumai turi
0: ade
3: and I ala andero lorom sudu awara pima gulte ba dan maya da ma kamara lamar da ga na sana sarin kurma ya da ma katai dan a fiskantala kuma na sha saulan kura askare dina haritai shi da ma sha kamun za sata roza sai kalan za da ma an zambe sai rokol da ya sha kol da ngai wada ya awara da mamuni ma da shi tala da lejin sai kura sai fu ma da lejin da ya saka da yin marta soja da ne Nigeria shi askar Nigeria da na sharo ne trillion hatta salan a falmar isna la raga da man tsago da le za bana sadin da su kuma ta ci zalar da zaro bana sadin ngala da amma ku tiri na sha kaso da gambore kuma gana da ne sidiya gamlo min mare zoro kada da bine ja sa da put konno ba marta ko ma da anda bana za an da ro nur da ne suro da ya sasa furungon ngire isna inji gana fi ja suro da ro ga suro din jibojin kamaro a njif surodin buwata waya nan gari da mango fun kin sheddel karan zana biya baya suna gullo kai akal program lo miya kwalta da ne gozo shi shele tiyawar
0: nan gari dawar walja ari gaziya de
3: martawa nan gari dawar wallo na ma anjire a shell karan gamara ishin da sai gama jin yangem out kimin au kamo ya zanin da sirin ziya da wannan da gain kurgai man bayro to kam gai kekkiya sai suran gasa solin da suka marta ko ma da anja bana da na to kusa kuran da sa ta ngala ala anja bana da anda ngala laban da loro maso da kiya su da yin cin
0: ngala ushe kasar da Umar Habib a krantuso faraskram kutun gulle nan diro ishin da ji ka duro nan diro play ike ne

0: lele angla kirintuso paraskram kutungulie kirinui radio ndarason lan filan zi FMN mita fiskun uskun nuta uwa kirintuso nda lamardo bare uwa kuru nzurfo bado fandom bare bae yade nda lamardo hangandia yade soro paraskram kutungulie mintinde gana gafsana adan tamowe assalamu alaikum
1: alaikum
0: salam du manajin du gaw
1: alaji umar mo mari satrom kale
0: ngira alaji umar ngorongo mari nabo
1: ade
0: ai bueno ai kutu mongo
1: bueno ade lo kutu indi bana kutu indi fal kiji fal elimbe ande ngo mari ar nguro lanjitai faltaro har karje faltaro suluna ko sotin tuda karje faltaro falta suluna ade ah so ala jero le zuna rosso le zuna ade tara kama su kumbalum
0: ah
1: su leishima ade dananze ay war radio ndara sonna manakin de dananze miya chukko manakna
0: gela
1: rukam we manajin tinzuba
0: mbei kada
1: baran zu gomna borne yarwa alaman na kam no zero kam yarwa na so saaji ya ti isi inda isha ku yarwa sama ingilar so so so yarwa ya de
0: faltina te da zu
1: yo yarwa har ku faltina ande ngura aishuro di ande aishuro di zuptun zakar zuna ru musulmar harim salallayan suro har fada goza kakan der mu ko tsena so har dina ma na zu sumaram ya kusala hidi deu wadde tsoro fayda tsana
0: ngoro ngomari ngoma
1: ru kwa fandin
0: ngomari de
1: ngomari ade moto ara zuzin de ma isha
0: ngomari de ndaso
1: ngomari po tsoro gayin da jin wala aslan maro ngomari isa karce kwatsaro isa na zaiwa
0: we ngomari de ndaso
1: ngomari ya fote
0: ah
1: anna ga duro doro karo kutande na alal andelo na shale doro fleena dai anda shi muraman su ka wuce tunzukar ka kalidan karzuna ande am gaptuna ide sha yongore no wuce ande na ga na ga
0: aiso murade no
1: aw murade yana kwaltan da kilometer fo la ko zin lai indi gulle na da
0: ah
1: ngi su dai aslan ma am anda tunzuna wala am na da dukun bulmar mai da dalle dai ado ma ko mai murade ne
0: Ndini
1: fal kiji fal fangana de radio dara sonna kam de fal quran de ba shi ga wakare furiyare
0: ah
1: ko zu fami ai dalilo du ku kusunan gairo har ku shi ma na ga barero karu kutan zu gawo kishi do na lardi yare sinin bai na kadro barero de ro kule zu an de sama kishi shi ma din dai ah barero de to on bare zai wa din dai ro ku shi kula do tindala sandro mana da shi na doro karin de kiji
0: ngala bare so ndu bare zan baye mana da shi du awdo zoro muhimlinta
1: yawa ana kadro bare ya shi ma bare important shi shi doro shi du am de bare zai war bare zan ai yarwa ai kasur ko tazo ai bringin de kasur ko tazo am bladi ar bare zai rawalda
0: kaziya
1: doro karo kutane na shi ma din be sanatin da su haure da su ya mun yanda su tsori zanya kalala muran dabara an da su yana an da burnai
0: dai ala sasu
1: dai ala timuraman anda sorkam do isin mal ala kam ngala zalla ala kam ande suudin ko borna yaran der
0: tuman de be
1: yawa
0: ala ngono tingala ngala wuce tsoro alaji umar alaji umar karu kutan zufi da nan kala na shanguro ya 40 din angomar ya 40 din sanjiro diwalla sadu gumnai kuro barewu ade barewu adro katab goto barin za sa dai clan she boot sirna
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dugawo
2: no dubila
0: clias dai
2: kuma bana gana ngur kodongoze
0: bana gana ushe ga woro lokta
2: we karu kutai ne kana bare so ne mane kwa mawe
0: ah ai bueno
2: bueno na ga na murada am kurawo tsada da martana ni ka ariya iso jariya ai
0: ah
2: banga dai fiza fiza martana na murada dai goze ina zoro da katare
0: bare bare ya
2: cinin da loya sama sama wani barin sa gana ma ba wadwa ma wadana ne
0: ah
2: an kada am kam da kuraman tana hafsa duri ka ya gana lamada fi zada
0: ah
2: ya tsoro zakata ne
0: ngala ala burun do fantinaro
2: ko ko to gani ne mi le podo kala jororo nje kuma solo bola ile ko ya wai ala mbore ale
0: ah
2: to tutkata ne
0: yo
2: nangale mo kala suruna kolera bala na gomnin angadoro ko kodi tido
0: ngala ala burun fantinaro walzu
2: assalamu alaikum
0: ka to pagoto ngala wushe kasar malam baba gana u kam gari assalamu alaikum
1: gunatiro mati adya lamarar samaju a wasu kuma da su da su marwan na da wono rara da dole su sun baro baro lon ma tawo to da haro amma shi ma da amma kai ba da sun wan marada da su da shi ma yene ma fayo kan goro bi ma shi ma da kuma yana ba dalil da su general sojai
0: ha
1: da sai amma sai soja pura jeda awara sai do ko kam no istima na shima de pura zama na tuso ne ne ni de sai ko murade shima de akaro ko arki ma ku dukun palme ni ni ne ne do no kuma ko kuma ba fa na awo sai ko tande ku kula no le yuna
0: ah
1: dadi murade an dena kuma
0: ngala ngala malam muhammad ngala ala kawlin fantinar walzu ngala ngala da ji kawdro kirintu so danin ndro fulai laike

0: Kila zoro adi kaya Justin baby kila Canadian kaya adi yono kila Canadian so agono en kila zoro krentu so pras kram kutum gulie nandiro ishin kila bare so ndasa dimbae kila lan jamaso alavaras kuburunza hapsana kurman boto atidina gumnati nasha askaraya ifeda tu ambulai ka kuntin ya ifeda tu bari adetidi mbu bari tidimba ma haldo data na chotto banati ne klan kwaye amga sayan sombeji assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: gila ndu manajin ndu gaw
1: abba bula jakana
0: abba bula jakana na bum
1: jakana sun baba
0: gila nya fantin ai go bari sun da bari sadin bai klan ai gulimin
1: daskam kutun gule
0: ade rakutu kana kudu
1: kuma biya duk sun biya klan mana inda ta maka
0: ngala ya fatid
1: kuma so da kan yaran au klan ga wana kawo kara au ne dan fara kuma so gana anum zina da bare ba kuma so
0: bare ba
1: kuma so
0: bare ba kada ade
1: bare ba kuma so gana kudu zina ga ma an gaba ta kwata bare ba kuma ba
0: ade abba ayo boto jiri katab jiri gumnati boja goja sirra ram shawari lahimi mambe ya ngai tudu ngai tudiya afuto ndin ma zo nundu bakam zina go kam gadi assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: alex amzu manajin
2: bana masa
0: shuwari
2: ade
0: shuwarin
2: bare ba pare angita gana
0: idan
2: gumnati da angal dinar rosa Forest got ko kau kau bare wa banada ne da bare de nar sanada afuto amak gupui na shala pau
0: ah
2: na karo tuile ajete pa defensa deli ap krake da komitila kija karar zulu bare da jeza bare da wonte dolo na kana zulu ama ade nemera uye do atia uya de akna da goje au kede maro
0: jire dia
2: arna karo la la to bonero de wa chesta
0: amin amin ya rabbi bana masa ushe kasadro rango kam gade zolan assalamu alaikum
3: assalamu alaikum ya kan lokto baro kara are uman kan e de bele mon ngono mana jin goro bolote
0: ngala nya fantin ai bayono kasar ni
3: alhamdulillah yo wala shabolo tiyo ishe ade kama na shabolo tiyo ta yana wa alifinda re na kama da na kwanta mala de na rasulan din kuntino ko da inde sun na chama de mmc boye ndo kwa ma so ndi ye chama taratiri ya de goje ma andar kuri ire ndo kwa ma yare anda go tarfe ne ande umara re ke ya jire ke ngara no mo ke asa ma so kwata ko sa tindin temi na faida ten kuru baran ba president ne fidina ma dum mai
0: kamar ko so babu ya lokci baro kana na karo kulli hasu da
3: yankin ne ngala ushe kasar
0: alabayin nan fantinar walz daji karintu so amdo so da gasawin au gasawna do diol zafande goni de so kana digono foreskram kutum gulle da nalan kasar ne cinyen daji nan duro askar yana ala burun do so fantinar walz radio darasan ne filan FM lan kedo mita fiskun uskun nota uwa.

0: gula zoro krentu so paraskram taman karya ka suye krenu ya karo tamai me tam tam kaya ye konwa da ji krentu so diol de purum gata taman karya ka suye adu nan diora diu na rasala ishin mita fiskun uskun nutta wala go am ga wati sana assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: patikilewa
1: Iliya sile abba bula jakana ye.
0: Gala abba. Ayi bayi no.
1: Paraskram taman kariya kasu ye.
0: Ale.
1: Dika ari ngalo boruna jari awa larafa wutin kasu njele.
0: Ah.
1: Ngalo boruna jari shiwa le nyela dufi ye uri.
0: Yo wa.
1: So dufi ye wara kunso sche chale la awa.
0: Zip kono ha?
1: Kama shi bulle wala ne ma.
0: Hmm.
1: Bullare awa fulawa awa buren jiri fulafa ire hidan chire
0: ah
1: chire nera dufuro nera dufuro nera du yakba shi chire da yo kuma so arim diyar wolo ne arim ma yare she gana kuna sana kuma yiru so bala yara ma da wolo da kafa ne
0: arim de
1: ya
0: shi ai sirra ya to ndura folo
1: a bisore kama kare company angala na da tubo ka ngawe nera du video so du video trends re kama nera du je ga u goz gana
0: goz sama gana zina
1: ngala ha sama goz gana
0: ngala dun ko ngala
1: aha yo kama zon awale ngawli ari she da kan dar kama so ja kana so na nera yer diam shu she
0: jire
1: angala sai tusha
0: ngala o she kasar abba bula ja kana e andiro taman kariya kumbi andiro chu assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ngala doron dugao
2: ngala umar habib ngoro gambore wakil karakura da karantu ye
0: ma sha allah umar habib ai bayanno taman
2: kariya kasu ya andiro kaske ze
0: amin taman ai andiro gulluwe
2: ngala taman bujin de lone kama bulngale yare ne radio indi yo kuru ayeni mbe shi yeni done shi nangam kampali ara shi na radio ya kinyar un amma kuru ayeni mbe shi gana brino isana mbe gana sulfurorin gana katifa ya desa kana tlala lafare nangam kampali wajen ya ara shi na radio u yo kuru man laida dawun jimme mbe laida dawun jimme shi kuma angilla ma churo laida katif te na da shi yari kullo so naira duyak njim moyumin ma ganan zia yari tulur uskwe yum donya sitin
0: njim moyumin ma
2: ale njim mo farak yumin mia ba yari falfalle sai tulur a uskwe de yumin amma yari zo kullo so naira duyak yo kura mashin siryan be naira du indiniya runa be zora shiga na pelelet qur'an man naira to jiya be zora shiga na zora tilala ida a wogana leje captain dul sai wana hangal gina miya reza ya saka shi da karza banna zan shi da dundi zaura felele
0: yo shi da dundi
2: ya din zade yo amma ko a wambe shin gai cinnan gina nan mun gai gara mare shi gana carpet gai sarsar jilcillo cima shi da gina zan an gai cinna banda mina gina nan mun gai wada kati shi mi a zero gamin mare shi kamar na ira dutulu rambe duwa gana dire naira duyak
0: dire
2: yo kuro kajin be shi kajin roba shi kuma shiro grass carpet sende yo miyan gai fermi alama kajin jire da rumin nare yadin da follow so shi naira 2000 ko dola rai shi yadin da follow so naira dola rai be 2000 wai be yo kurman ko awon be shi gomde kanure kuma shi gomde kurare shi ta gomde shi katiya kulunya ne shi sha a walan saudi kondo an sha satan da na saudi na rugom kurare ne radu usku
0: kurama
2: da biya du usku
0: ngala
2: shi tin tidyan be ne radu uwa be du ya ka be du ndian be du ka ne rona kolo chillo shi ma da turan modin be rara da rana zara da rafiske
0: shi da kira masha Allah ushe kasar Umar Habib Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ndugao.
3: Oh, kiliya.
0: Kiliya sile.
3: barka ba gudu su su yi maribo hole mana je
0: gila ba gudu su a yi bayano taman karya kasu yi
3: taman karya kasu yi dukaro a wala tile tile yi kuna bebi
0: yawwa
3: dukalo fami kiro shi ta wagu tilmari
0: a
3: jiri tera kama jamara ma jiri tala zai maka kalfi mare
0: a
3: naira duni yara rakana rasini gano ko
0: yawwa
3: daji mo sande de buror gana ngalo de kamar ba ci ko dina
0: a
3: kiska ta mari naira yer silu tele de loko
0: gala
3: a yo diska do gali do go e a o mangire tamla sara ana ndiro tizi ade
0: ade
3: ye ka su ga mo rela rinke naira yeruro oro ta kai kade ndo ta kara do
0: yeru
3: a gali do go ni
0: a
3: kamar kin bu ko gana ngalo de su tun ga yara tin sai ba ma saboro girma ai
0: hirma kun bu daraja da wannan na
3: naira tu kula ma da lezina
0: lezina
3: amma kuma naira yaro
0: ngila
3: ah audio diskar yi kuna sare
0: ah
3: gode ba
0: ah
3: sai ala duk da hera sare ala da mara sama da zuru kike yi wani toro
0: amin ya rabbi amin ba gudu su ushe kasa duro ngila masha Allah andiro tare taman taman kariya kasu ya fallan dia gulzuna daji karintu so daji nalan kasar nyen prescribe ni taman kariya kasu ya taman kariya kasu ya nandiro kaudo nandiro play iken.

0: Angela masha Allah huso andia kuntura harami kuntun deso tuma imbeji nanti tam tamza kwenwa daja harami kuntun deso kangestia nandia kwa sinya first come day tam tam ma first come day ya kshanayi nandiro ita agad kia na karaye kurusuro first come day tam tam ma first come day ya kshanayi anlan kshanandi ya zara doing gro kwenge sabon laye shi sanya doing nalli kundo jinma kalkalokchu adien zandi ya kuru alabarasku shi awakada gulsina kladin dajikrantu kalkalokchu adien Andi nandiro sawala kalkalokto adien furumia. Nandiye ruptu ayayro faskram adien andia kurno joye klan nandiye andiro kurno ndo soa gamgowin. Lajikrantu nambadwi andia buonu ida sandima kuri usko fal. Diyaw laar fal usko fal diyaw araka kuri. Awbi kuri laar kuri fal u diyaw. Indi kuri laar araka diyaw. Ruptu no nandiye ayayro shi kishana adie. Sanya allo awa kada suru duin au kurana shi au ada afima gai duin karmaro shi sanyan suda au zu karmaro sanya suda kendo chubadi sinaydi kuru shi sanya de wazu kul ziro kuru sidin ma ada ayaro nandi ya kurno joe klan nandi andro kurno ndoswa gamgono aslamu alaikum
1: Walaikum salam ya mai da kande.
0: Ina da wata clearwa.
1: Kin dai an yaji ba.
0: Barka da gamri clear sai sai tuna.
1: Da wasu ne sai tuna alabali min na kawo da sa to.
0: Amin ya rabbal alamin. First come da tamtama ada karnamawa.
1: Program da ma kwan ya ko jin bade.
0: Masha Allah.
1: Ikwa goni Muhammad ngora le mantena.
0: Masha Allah kuntun di sambiye so first come day tamtama ada kanuma kuru ai gullimin kladin
1: ah tilo tilo ran ya ga kana tai da zuma yanya nare sanya zuwa kurna zan ala sanya zuwa bara da fitar na so mutun gumu yalan sai da za wasu mu an je kala ya ka man zare an je makosko man za
0: ngai ta wadu
1: da so ro wallahi so sanya zuwa bara kurna zuna da ji ana ya tarbara da su musu mamma sanya jini na le so da san tarwa an da kala yake to rashin an na tana so nguran za gwangela
0: tawada
1: tawa tawa tawa musadin da jin gelen ge uran na sha shi bi ya kama zugare sai uran gura gwangela na le na zaura wa kun zuna
0: insha Allah
1: amma ni new da twade sanya tarin ba sunoro muko fiza na sana tunya usanya je usanya di tsida zuwa awa koi dali ta so rayuwa ndela
0: tawada
1: Allah sanya labara da su ala terati tubulini aman da gare ga suna sanya tarin ba san ma ti za sanya bari za zaura sanya da faida kalewan kinya kiyar mai da
0: masha Allah gla zaura Aisha gudi Muhammad askanye na nyiro loktu mo kuro loktu ma gwanum kalkal loktu adien andia botro Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dawa tukliya.
2: Tukliya zulayya da kasar da muri.
0: Kliya sli alhamdulillah.
2: Tukuri ma na jin bypass.
0: An gaita wa da karantun da sabbe so first come dai tamtama ada karnamawa.
2: Sarati loro gulai nan ge. Lokun ya gare ni ma tokon ge da shi do hangani jago.
0: Masha Allah adama mata.
2: Da zoro ya yin na kado na sayan zu kuma na le har sai da sai bana jin kuru kishi na aman ziya zai rozu na da sai da zu sayan shi ma lo kuno ya kula ya kana ra sayan da bara ro su da kishi na ne da zai kuna da rutun da kiri su na da sai ni da ku ada ala bara su a wa de fallai da kuma na wardi ma
0: ngai
2: kuma sai sai da zai sai da dena
0: sai
2: kamdono silin da kamdono silin ma da yi sai suru karasta angal da sama suna shadow no sai do ciki ma angal da wanda tilin awla toro ko wanda kindo
0: angal za ngai tuma masha Allah
2: da ingala ala ndero karwo ta ala ya danye kasar ma kasar sara ala ci jana da gare ga suna da dunga wannan ga
0: Amin ya gla zauro titibri mi bypassi askin yana nyuro lokto magwanum kalkal lokto adien andia botro kuro tmai biji Rashid ya ande so fatoye gawo na shi kisha na sodo yin sanya kindozin ya adiya. Banaza sandiye sanya za soda kambazin. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam ya boze ya bulama aiki ya bulama dara sanya gilzana shi mai aurka ruwan yake jiki
0: yo ada zauron gilanda ba tuklewa
3: kiriya sai
0: barka ba da gamar kiriya sai tuna
3: kiriya sai fara tuna ala bala min nai kuma kalaje
0: amin ya rabbi fa ndu klasa wallen krantin da yaso ma fanzawa zan ba
3: gila zara da tsarar abba ka tsare ne ma gure shi da kuma
0: masha Masha Allah Abubakar Yarima first come da tantama da karnama
3: Masha Allah tantama da karin yana kurwa kurna gina ala bara su ya gara ngoro gwanje sabon laye are so ta karin jira asirin yana furuto na fara dokin gamuriya ya lor safa san ma so dokin na lekin ce
0: gai ta wada
3: da ala bara su su sami ma su kina na na ya are kirjin atata kirjin su kirjin da are su are ran mu fonzo ta koro wa da ji ala kaman da ka sun za bara ji kuro kuto gunjina ne wace ta kan bara masu wanda da ji da ka so ya kuro tun da zuna da ala kuro kam do ka su ce ya kama da gari ya kama su hatta na ala kan da kama da kaman da ke da ji ke tana ne fato kwaya kuliya to fato kwaya in kwanza sai ko nan da lecture ta rike din na du u ya ne ga ta ji ta ma ta ta ma da ta ya su ta lecture ne da ji ran da ta da kuma ran kila da tare da gaziya kaman ya rike da za ta muskan nan ne bare wani amma da rada jir so ai ta gwani ma amma ta fara ta yi shi da mu kon zurin nan da su ba ta ta ba din ta da sun kirjin ya kirya shi ne an ji mai da far
0: gila dara gila masha Allah gila zaura abba bukar yarima askin ne na nyiro lokto ba kwanin kalkal lokto adian andia botro kro go botuma da ramme bozna yayi assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam.
0: Dawa tuklewa.
4: Dawa tuklewa ya ne mera.
0: Na dawa tundu klaza wallen.
4: Amma war mata mala amma da sabrin gaura.
0: Masha Allah ba lokto dingin magana zuna yayi.
4: Dawa ya zara askaran ya kula kana ala da sabin mara abda da fare gol fare sa har wa kulta.
0: Amin ya rabbi.
4: Dawa dawa na sokalan sa na rasu.
0: Masha Allah.
4: Amma ba amana ba.
0: Tawa dinga itma.
4: Fanya bara.
0: Amin ya rabbi masha Allah hushe kasadro ya falmata mala amadiye askirnye na nyiro loktu magwanim kalka loktu adien andia boturo dajarami krentun deso allan dararam duye botu gotundiye kalka loktu adie duro kama ala andia chudo kuruti main biji first come de tamtama first come duye ya kishana inen duro kalka loktu adien itagat kuyenaye Tumain biji nanti shilan ilmu tuwae, kurno tuwae. Dajukuru karmaro kishana ndeso duwe musko dunoro fiza na psanae. Tumain biji suro furaskam di alan shi kishana adi. Teidazu nasha kazi ye kuzudwe kena sardi chuondosna. Dajitumain biji andie ngaye tie suro awaguzna alan andie chinye sanya kendo tupa dinye ndajikrantu. Andi aga yo first come de tamtama Allah n mawa kama Allah andi asadia chai baro nando kshana ndi gade donye isu shia andiro klan bain na sudin daji krantu. First come tamtama adi itaga tumanzu uma ya meida bor klewantusno.

0: Ida zina rigwa jinu zamja.
1: A shi dam tun zara kasuwar shi kam gana ya kwalzin shi bola da kura ya kwalzin. Yo da ya dudu kama hutu kam gangam doyin. Ndu so nguro sin da ya kam doyin soro jamai maamala nguro sidin ma. Kama da ya duli sina na kam chari ya ruwa kam da ya rakata. Ngilin zi dawdu non zendi shi mamare soro amma liya zi ishino. To da ya se yadu ma adu se ma ngu soro kasuwa shi ma da zamzin
0: gila zoro malen shitima kubiri na shamu iskim tenaso manado ni kirma kasuwa gultina maari mgu andio bayanzina ndi faranzu futu jemia zamjin na 13 swaye namu nga wala nsuro baye nimela tenaso kasu lamkati lada gultina ala mbiye nima isa kirma subahana lado ni kasuwa shima arifula mzina saya futi ya diyo na sha fendi au mirozu lardedo angisa sudin kazijiri ye sudin
2: lafuta maro saa awoshira adi isu wajaa kasu larda Afrika da an kashin economy za zauro bannatin na sha kirai rumiya na sha ilmu ya isu bannatin musamman no border patrol to foto jiri mani min jiro kwa tudin ba dai na sha do kuma insecurity do kuma da yana da kwa sai amdoi kuma da tari so do no sounding awa national council le zan ba su katedin muamala isu baro waltana da sai kwa nan zale za walta kilta walta kalandar kwa duno kondo to din
0: ngila yote na so kuru saku do ne kirma kasuwa ada adi yede saku kirma sadu indi men lokot jone fulam sinala awode ni lar Nigeria Allah wa zina turuna bune fallin go kwasa ebola lar Nigeria fulam zina sa Jamila Lisin la awla songo sai ya jimanda yo kasallo awla gile saku kirma kasuwa jiri adai tumata zamjin tuna Allah fane fane dai ta jirwa jirye da surin da Jamiru
2: fane fane har tai da zu shi safiya surin lartiyala andiro banna sudin awada shigin isu kamso ya mala zaino waljiya da ai awada sau adiro safin yayi awaji da dai wajiya WHO be NCDC be sai har sai ma horum kanza National Primary Health Care be musamman no local government so primary health care da sai adimin gai hawar fangata da wallo na ma ala maro awashi maro wore kamso duna rasa tai zan misal lo kuma awaji da dai sa wakajiya kamso awashi giro jinum dai kasurum da ko limin aw be awum la ya ko lum dai awaka da isa sirallan dai surallan kamla a wanzu la ga da jire ba diyo wajin wallo ya awashi lan faida ta katu zukamja dai goza dai leza awanza diyo sadin sau adi da awashi ma zo ta jirwa zakada musamman maro nan me wuri ya sa sadu nin me loko diyo na wujira dai wazna kamsoro ne non ji mandala yoy adi shori doctor gi kan bpi aso kada sashi mallan dalil doyin ji mandai kaza Allah kada sai baksu sau sartin zaira sunna zauro yimshi ma Allah banna kada sunna kam gu alai sartin zaira sunna sau adira washi ma garo angal gana yo sa chiri tayin ga ifai rolo na ma wanda sha duna ro sha tayin
0: ngila zauro ngali tare na kata ngila ni shi kwasa ebola gultina tu nji mandari ya mianya kalzinya
1: a nji manda kanza de nya kalzin ba a dai rumus jiya dai da hakikaro kada yishin dai bayan do entin nan be amso du juri a wadu ma da kwaldin da tari karin gunzan be a wa malaman litare da ya gunzana bayan shi dan faida ta nan ya bayan kamsulmi ya ri tun maro shi du bayan na waljin ba nonu ma shi kasuwa ebola ya ri waktu do in gwajin mara kawo fin di tulan bayan ya kamstana ka undi ya ri incubation period na wa boyen be ma wa ka kawo falfale fin din tulan na ri sidiya aw dai kam din gajin ngazi yanda kam da dai a kawaro ita ngazin kasuwa da zauro ba tip
0: ta kamaro yo kawon zimbiya karimin zimbiya
1: karimin zimbiya karimin zimbiya bolai ade
0: litari son sadin na kamaro
1: a na da ba awa sai sake suwa zana rawaljiya Allah ndo dai NCDC men turu national men dai sha importance da sakya dai awa kaidan za dogul da Allah ndo sadin a kamado muskon ba
0: malen shitima kubri na sham iskin sakudo ne kirma kasuwa shi ma da ladda lare ne Afrika ro tumata flamjin aubi zamjin sanai Allah kuma da ne na sha kasuwa so 13 su ada kaltiyar ladda Nigeria NCDC gultin ma da bayyana su turuna kala tumata kriado ne su ladda Nigeria da sauna ma da alama na san di findi lokaci don ne di tumata zamjin no sana kuru kata pala su e kirto sakana kazi shi ma da kalturo alama na kuma na shakalan ge su rin katab gotu so kulashi lakin do su a wafalla India gile kuru min kata pari in kirto sakana ma ade sabsina na shakasuwa gultina ta jirwa ade ada kalturo
2: kata pado kuma shi gwamnati ko zana ma da wanda military

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu uso and ya kuruntu rock mama alai and ya fila para scrum doni duk lawe shudoni mau maulan waktu adi kakala na duration maturos suduna kuruntu apusano para scrum da kala waktu elan baditi dadi lalai seke daji loktu ban nabaro suru para scrum de dro gayen Adata ide para scrum do ni dukla we mal mandesa maula nafsiya suru dunan para scrum da ita gat kien ku su tawade ni kuro suru para scrum de dun so dai sarupta na dalan beji
1: shiga ba la ji kai mai kare fure lodoma
2: kana nguro premier
0: ade makuru abba bla ma ala ahmad sheikh lazolilan is antero ruptin ala sidia waktu ba na ba ro karatu futu adata ne dai suru para scrum de dilan daji malmande beji ba shugaba alai kaimaya abba bulama alai amata kurukana guro premier malmande so uso kishoro daji kurutu fotu loktuba na baro suro faraskram de dro gayan koronde falfalle sandi mi umbeji suro fatu ila daji kuru amdodi lokto allan andia fatulan krisai made koronda so bajumba daji sandi loktu so nda faraskram dro rubta koronda so da hazen daji kuru koro adole na de diye sande tamurasa zapsen adata de zawulwa mana sifur usku fal diular fal usku fal diu arak sifur au sifur lar sifur fal u diu indi sifur lar arak diu den faraskram da fandewin daji amdoni rashidi ande suro fatula na kata dilan badinyen mukoi kambaramin gwaba bula mai sigana ababulama alai amut ababulama nyira balinya la ba shugaba lan balinya no shi ba kan biram no nyuma wofi ba shugaba ka koro ko da yaje do
1: kai ay buroi ma yande ku zana kano le mana
0: so
1: kan
0: awol min na balinya koro de kan awol me ade alai gaji mai du shi ba koro da suka nda awai inda ade shura gair tu wono yamga lirpan
1: yamga lirpo
0: yamga ayamga wono ay lirpo no
1: yamga rugo zaya ngusoro fuska kaso maso lanu aje misal kam la iz kare mchin kare ar riwalan kayo riwalan ganala wala suran clan fadama ya yam gatum shuro damnin surain nam
0: yo dai ta jirka ga ngawa rawalti Allah ya ko zuna da dabam jirmalan do kam la yin gayin ta ja
1: shin misal kurmi a kan ga bazar kan aka rota shi har wani da ka zuwa clan din misal choko dai yam ga tamma sajin sanan
0: yo
1: au clan herish lan fadama do damnima kam dille zuna garin ciya san karro yamga tum shura dabkam hernum
0: nyinzire yamani minum
1: nyinzire yamani awai buru man her fadama
0: yo
1: yamga
0: adu
1: kananzu
0: dai
1: kurawa au okto anan kadro
0: dan lirbdo
1: lirpade biya nya na lai kana zana labdo ba ku au ariye mombumin bari au tudiye mombumin salan bubulan tultusa au ariye momalan tun ganalawa ne min ce ari ka kallon yin ba ture ka kallon yin ba
0: kai kam la yanda na yamga da zana lirb da cijin suna din kai ya
1: har ma sho shi turu kuma da kona ya hawo o ka su ma din ara yi dabcin gero zar da daja sa zar da ladin awo ka awla ma ja leza shiro ladin ya yayi sai din ya sa zar da zana ladin chai dai sa shiro sadiya shi risu ladiya
0: kwa ballar fawalduna
1: ade su mun yin chai dai sashiro sai da tsalle cin ba ballar fawalduna
0: yo ade kuma num gare gare zawo yamga lirfa ta mangana loktualan koro alai gaji na'am
1: yamga fodujin kaukado dujin
0: yo
1: kirmun yoro yasu kan mo kirmun su dalgina zuna dai kuro kam a wannan katan gari fingi fiakke kokje
0: nan yamga da sha kam kuma zan ma ba su dai ka video wa don shiro to kam kuma mun ma ba gila kada gura kirbiya to magana zaftiraro kin da meje
2: kwalle ngawo shugabai ga ki
0: kin dibe shi kurba da Abdulrahman Goroma shi ba kuro da suke shirin da bayan tun mana adu wani a yi bajiyarar numzore duk wani?
2: Bajiyarar numzore? Bajiyarar numzore
0: yare? A yi bajiyarar numzore yare wani sha?
2: Bajiyarar numzore yare shi ya yi lirif duro yare.
0: Kara!
2: Norma! Tun an me? Tun
0: Shiwa bu yara numzore. Aba bulawa. Ai bu yara numzore. Abor Abdurrahman goro wa koro da zuk. Ba ji ga wajura wa dia. La am karantu ro kon wen.
1: Ah bismillah.
0: Ai dum do zore ba yara numzore. Bu
1: yara numzore yare.
0: Njulu lufi. Tawari wa haro wa haro. Njulu lufi ta hali shi wawo ne numzore. Gala Abdurrahman goro wa tuma gala lokto ala ne da kirjinu koro zu kabilo zaptira. Aba bula ma alaya mut koro ka alam jen.
2: Bismillah.
0: Kinda mi jen ne.
2: Lokto kin we
0: biya. Ya kabe ruwa. Aya wani wani ci a wuri kulluwi. Shi koro do ne yayi kinara ya bintu tijai sharife shi ma koro da suka da shiro ka kandiya da gayar tono koro ade ma ka kandiya lan awala a tidin beyo no aiso aiso sandilan tidin no sumsumma kursumma ka kadu buron gayatiya ka kade alaman du gultiya no da ji ko awa be sandilan tidin no aiso le sandilan tidin no
2: Gara
0: konum da hame.
2: Lambon zirin gulai.
0: Yo.
2: Ana maya. Dai shi kiska ya da shi ma kirsim do. Dai kirsim do sha fasal zaya. Da jijiri mizanno nga hoto yi hodom to yi so. Da ji kurenna. Ana maya. Fato shilan. Kuma a wado ne shilan rapta sai zadin jimme arma ya
1: dui
2: je dui jimme
0: chilantidin shi aduna mare ala manzo
2: suka dai arma ya arda ji le tarni ro a wado ne no wana ma krisimme
0: nda sumsum do
2: da ji sumsum mare shi shilan salzaya kurso ya ala bara shilan tinandi kurkur sumsum me da karo maro karo
0: kuka da jiriye
2: kaga da kiska ya kura
0: ayyo ai lambo zo shi daga mutun ba da fatira
2: lambo sumsum me da mana
0: lambo zo dole ba shugaba
1: a biya sumsum mare nuna gurum zu da ta mas gari me abu
0: yo
1: amma ona wuro ko ma dana do ai
0: gurum zu da na do
1: gurum zu da ta ma
0: Samiyar da.
1: Samiyar.
0: La haula wala. Kwata waddu no.
1: Karo cila su ya sidin mara.
0: Yo.
2: Tuno arin ta dai.
0: Bur ma cilan tidin sa da dangai no.
1: Bur tidin kur tidin. Ah, bur sumsum ya kur sumsum ya da. Sai dai asalan.
0: Kumarun bai?
1: Bai.
0: Yo.
1: Kumar fanyin bur bai.
0: Sumsum bai no.
1: Ana isidiya.
0: Gila. Ta mangana koro da zaftina ro. A karutu faras kram doni ndu klawye nda rason kilamita fiskus kun da uwa fellas e pemelan koronde pal kornye kwenye na a shirmaya ya zaap tena di mbeji zaap kata tawadu maro bab draman goro maile bashu gaba ya zaap sena da jikirutu lenye tosu woktu gana la la multia da jikuru ampato ya wandia ndura lan baruwi lendiro woktu ndo ayen koronde ito nesu kamla esu kinama shi da an fata to ruwan kurti min zan zaro kiro
1: masha
0: Allah le ye to su go to gana la la wanti wanti ya for us come da go ye queen

0: Loktuba.
1: Amina.
0: Amin.
1: Garan birina wano.
0: Garan birina aymanum.
1: Ah zauna zau zumango.
0: Garan birina.
1: Ah
0: zau zumanum. Nam. Duza abchi.
1: Ngala da ba ba shi ka wanda ya bade yin.
2: Non non guyi.
1: Sere ta ilmu ye.
0: Mhm. Zamne ko ne.
1: Kana furi ne.
3: Ah awo ga birina har kamlor sa birina.
1: Ya are karan gama da babu na.
4: Awo tilam am gare da fasar nan baro fata mar salam ziya.
2: Yon ganya.
1: La buta.
2: Yon ganya.
1: La buta are da are da.
4: Kanuri.
1: Ngala ko ka anda kulli ko da zamge.
0: Ka anda ngo ko karuntu fato yimbe kuma zai rozu musamman maro. Am fate bus says the up sound. Korozidono. Kuyi shinzilan jana kula shi di purtu zimbe yono, ai purtu mana de yono.
1: Kuyi shinzilan jana kula shari?
0: Purtu zimbe yono.
1: Pukane tamozuna ya rai.
0: Tamozuyu nye, shi mana kuyi shinzilan jana kula shi adi purtu zimbe yono, purtu zida ai yono. Purtu zida nduduwa purtu zida gulziai, shuro kati MTN yeruwa timindaro ye yon.
1: Yo kuyi shinzilan jana kula shi kula shi adi unno tikachirin. A wala biya ban rubkata ayoye au dima done au a won go shi mi do biya le nan da nima hangal limin kuma an fi sannan sai
0: a rige jawawu do a rige jawawu do a rige jawawu do sin nime wata ne bone
1: nan yaro kula ya kana
0: ngila ngila askrin yana yaro Umar Habib karatu hunde assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa alaikum salam
0: na'am duzo walli
5: Abor nguru ajilarin.
0: Abor nya kirinyen aiko romo.
5: Koro indi kuma yawo kuma ai mawo. Umar Habib korwa de.
0: Kuyi shinzin jana kula shida.
5: Ah shirmango.
0: Yo shidi zam ne koro shima de sha Usman Usman Gari nguru zajire suku.
5: Yo ngala dai uye kutu no tinda. Kuyi shinzin jana kula shari. Kamu sha kwanza ngairo. Kamu du buri no zin buri kiriya. Wanda yaro maro fadiye gana kula buri kiri zai ringa na kutu zai ka bi zai kiri yano. Wanda kulu gira zai fanzar leono.
0: Na'am.
5: Yawa fanzar leono dai shi fari zai zai gongongore. Ba jiro ye so nungo re tero ari dawo gode tero nungo hal go hal go hal su amma jiro ben jowa dai ki awa dai ki kiki ma ki kamu ki ma ayu zawo buri eno zi dai kuru tile mugula kilan ba dai har maro amma awo tawar awala gana fallan jabe shiri kilan tartina
0: dai ah leidi gon ma do ja kiringa le gon ma
5: yawa shi ba sai rubiye dai sai zuro dai kuyi shin jana kula shi yon
0: ade hidima
5: yawa
0: chatta mana da ta momi yayi lady ta yi danin gonuma ngala askin yana niro
5: yawa kurungo koron ila fa ne fiti
0: ne wa fanyenya
5: yawa morondu wono ta motoro muzumai
0: morond
5: ah
0: nduta mazin
5: abia rishi da tronna sana ndiya ibia kampolo yo ndiya ero
0: ngila nduro yenu baba
4: nam
0: morondu yonu
4: morondu
0: onza
4: wuri ku nya kan to hanga
2: aw ngura ya morondu guzai
4: shi aw morone da kadaya
2: kadaya
4: shim kime manum zaura wallo na moron kamai su tayin ba morondu yol kura kan gama da kalan zadiol ka laya furre morondu tawaja e kiri wangalo e kojin ba
0: ai so addu ndazo manum
4: ningiri koja ai kin dawo
5: yo are hidima abbu na ba za su morondu tawaja e kiri wangalo ya kojin ba
2: kada ya
0: yo nyare ma morondu tawaja e
5: kiri wangalo ya kojin ba
0: yo are mana do ngila korom zafsina
5: ade
0: ngila ai so
5: zafsina ade

0: alai bon korodu kam putu zamma da kozuna kam na zapsi ya da nyima nyima klaw nyuro timinariye
1: a babun nya adan bi ashuraye
0: yo shuraye
1: a shuraye
0: yo da ingala yo da korodu timinari nyuraye ngira nyura skinyana alai bor korodu ni usman ngari nguro zajire shima koroda se ku koro timinzanze klizuzujo kati MTN ne yaruwa
2: ngala
0: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na'am duma najin
3: bakura tiri kinele na mama najin goro wa diri bindi anyago
0: bakura ushe kasa duro ai koro mo la ka ne zamu min
3: a koro ka ce fali menye na haji
0: na'am
3: a kana ngawa burime
0: kana yawa
3: kaskataran zin nono kandiri wana mai
0: kaskataran zin nono
4: kaskataran zin beto
0: kaskataran zin beto no kadai
3: ah so ndi
0: so ndi ya
3: ah
0: ndure gare yin
3: bashu gabara kana
0: bashu gabara cham
3: ah
1: uruka yakin bari aban bakura kaskataran zin kasain
3: ala kawbara
0: zaptira bendo no kanai zor kada to ngai bendo da nguduma garebia
3: a folbe
0: nam
3: kana ma dai hai
0: kuru
3: aha
0: shim
3: zauduman
0: shim zauduman
4: shim zauduman tunusuli
0: shim zauduman tunusuli ro
3: are haya
0: yawa kade mu zamun bawo
3: ai kando kinu mun biya sai wanda
0: a shi da zaptina
3: kin ara kime dai
0: kin ara kime mana da ta mone yono kin mon da jiriro ngamja yono
3: mon da jiriro ngamja ngire ngamto walje ba
1: ayya
0: bakura wuce zaptimi kakala wadi bi
3: gala ala kawo barazo
0: na'am gala bura ci mandero
3: ah bula yi kana kanduga yoro kanduga nyire
0: kondo awre gala mo gala dai ingela skjera koro doni grema ba grema bula tore ah shi ba koro da su ku kumondu jiri yoro ngamja eh mana tumoto shiro no assalamu alaikum
5: balan kala babun dawo kiriya
0: kilewa nduma na jin
5: wor mai dan gara no sham
0: modu mai da nya kirnyen
5: ina koren go fanni fike
0: na modu mai da nya kirnyen
5: ina ma dina jaye
0: dina ma jin dina jaye ndu zaptin
5: na ba ka san je ya
0: ndu ba
5: yo bai shi ga ndu kan ko bai
0: kana kana mbe ya babula mai mbe ba shuga bai mbe
5: bai yo kan kura sai
0: yo yo ai ko romdo
5: Dina Madina
0: jai. Dina Madina jai kana nyorchuno.
4: Tare kauye karwai gojin ba.
0: Yawa. Zaptura.
5: Zaptura de.
0: Kande zamu minau?
5: Korkin yakin iya.
0: Kin yakin me zapkata?
5: Yo kin arakin zaptana de.
0: A zapsi. Kumon de jiriro ngam jai mana data mone. Ba girma tore suku.
5: Nam a ta dina ne ka kirin yanya ya biya dai
0: ngira dai askarin yana ne modu mai dai
5: ala jere ngalan ngalan
0: ngila askarin yana jero a modu mai dai koronde korozusuke dajiba kana yi zapsina assalamu alaikum
6: wa alaikum salam da wata kilewa
0: kilewa dai
6: kuma muhammad bukar gwe muktar ki kuma na muhammad yar
0: muhammad bukar nya kirin yan ai koro mu
6: kuso ta san mazara uso kan je gona
0: lade wuce
1: lade wuce
6: ah baji da ba lai time ai
0: nam
6: koro dikin ma har yiti lom lon ya hawo rasu kan da ma dai na ba
1: ngala masha Allah
6: kam me wa a san me wa gadiya
1: kam me urugo ne
6: yawa alhamdulillah ala asul ma walbi
1: ah ku fatan da rasan ne rais kana
6: ngela la isma ma uje kinjero dayo ko
1: arma ya gullum
6: ah da ngela de sama sun yayi oko
1: na'am
6: mana da shi da ande ne don am kuratulum kanure ron gele tu indi kuma wa mana no da gana anja karu kom sana ko do waji ko rodi ngina uda
1: nam
6: ye am kuraro koro hatudo sande inum gana wa am kuma wade dai inum kam de koro joro de pima ande inum kam kede jende
1: ande aja ha kuma shi moya
6: ah wana ndini ndo ne sama so de
1: ade awa zuna de
6: ha
1: faras karam fato haware gadilan beji tidin ma yo dai kam do nar nab kata mar shima kaza da la faras karam deo dai a ola dimya yawa aha har ma shi
2: ga wana ga bare
6: ja ende ko dai ngo kalwa indirin da dai bo na jama'a fanza
2: kalwa
6: bin kalwodi
2: ai ko romdo
1: kalwa
2: nam nduza abcharam
6: aga boyen tin ya za go num gari gari ko ran dan dai
2: nduba enjin
6: ki da ba lai kai nan
1: ba jin mina la jani kalwa da katuna yi marmaya
6: ngala alhamdulillah kalwa di
1: non goyi
6: fati ai ne non goyi ngala do awori kalwa di da ai holbu wai gunde wanti ke tin ngala re a kalwa ne ya
2: Nado za zamne na da konye lokto ba
6: ye dai kalwa di sima do ai kuma shiro da mame sai de
2: ndio
1: lamtu ne tulde no do
6: a
2: buri waja
1: aha
6: kalwa di do
2: panye na
1: inshallah
2: asko ne na nyoro
1: jazakallahu khairan
2: mohammed bulama goy bu karti humana mambude wato dare gonyen assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wato kasar da tarar abubakar yari mangoro izani manajin
2: abubakar yari manya kirnyen ai ko romo
7: ngila zara da ji ko yari sima kusin gozu kulan zin ko no ko no
2: ndu zabti ai manu kusin
7: gozu kulan zin ko no ko no
2: kusi gozu kulon zin funno kono
7: yawa kulon zin funno kono
1: ayya jar zaman da dama dole non gun yo
2: ba ko botun zai kam zina
1: ayya
2: ngira karantu inde fato ga na lokto fanduwa da heda nyen ndira aska yana leno waltuno nden de sinno kawdro lenye to work to ga na laila walten waltiya kusoto anje suro fato ya faras kram da goye koyen
8: Ina la kana di ande mamuri la
9: mamuri kuri
8: la karga mar mamuri ndolo bidiki
9: na wati ne bin
8: ura le ni ale wane ahie tara
9: na wati ne bin
8: na nda kor kiro bagoi
9: ara maso
8: aba kundu kunga mere bagoi rimo
9: na wati ne bin
8: ura le ni ale wano bagoi kundi
9: na maso
8: kuna ya kundre duktoro mbanya la guro
9: ara ba tara ai
8: so la ge duktoro ko mbanya la guro
9: ara ba tara
8: amana kuna ye gunga bagoi rimo Nanda por kido lo bidiki Saga bula ro le ngayri lo bidiki Pura le ne ale wano re nembande Poro shinna ae shinna ma nembande Amani ana koduna ye masari Keke chide masabiti masari Nanda por kido chamande Chamande bula ne kagare alanguro Nanda por kido ahye vyo
9: Na
8: wa shinna ya le bula ne ka ga da ayurozu
9: ma san de
8: ka urale ne ale wa na ya riyam
9: na wa shinna
8: bokor ya

0: gila mashallah karuntu faras kram doni duklawe ndarason klamita fisku uskun no dawa fila efemelan ala baras kro doktor alan karuntu nde se faras kram da karun sin ne bosen de ro askran de tanese kuma dia karunta bade mu ulun mu so faras kram de lan ba shuga ba ba le kai man ya kana kro premier kro abba blama ala mata njimde hawre dilan kro faras kram da ita gat kien kro nde folfolle sandi mewu daji kro doni aras kede zapkata sandi diaw gapsu ndasor nduro koyenu kwa ba baba blama
1: kana rakame kamono wa zaptana
0: shi da zapti kana rakame zapti daji kana rakame sita kan miyom miro sare na limbe kan da min je
1: kana rakame
0: kamondo jiri jiri ngam je ayono
1: kamondo jiri ngam je ay dan zu kolo falle gojum ba
0: adi leikon ma do bagrema o jawro cina de biya samun samuni ya daga zai shi da
1: kolo falle ko zana guzu
0: da kolo falde tinzun suluin nono
2: adi
0: bagrema tore shi ma koroda za da so kul zuzu daji askar yana yoro kamon do jiri rungam jaye da kolo falde tinzun suluin nono kana ngoro podi bai kan da menje
1: miyumi hore
0: kan miyumi kara farma ko yi da mun jai ne daji korwade go korwadiya gulzuna kam musunzu mangwa budwade fani miya sunzu jire mbi yono ai su jire dono mangwa budwan
1: maryam mangure
0: Maryam
1: bududu Maryam
0: yowa bududu Maryam faye
1: dai manguri su ga kwaci dawo ne Fatima da
2: mangure guza mangure
0: kalle da zan mangu manguri shi wacci dawo da kare
1: shi wacci dawo
0: manguri shi wacci dawo
1: amma da Fatima
0: shi da Fatima a shi da kwandimi
1: yo dai
0: amma bududu wanda ba
1: yauwa
0: shi da an fata da kullen gana ba ji da Maryam ba
2: ah urwa wangra ne abiya suri ya sakara da
0: din mangure
2: aha
0: an fata da kunuwe
2: kakal
0: ah bududu Maryam da Kamilu shi
2: da urwa kullen
0: tamma
2: urwa kullen
0: dai ba shi ga wanda kan da waje
2: ah lar luranen marako
0: lara lar a shirkor kanim chaman
2: yo kariya
0: furre shilan zaitin ma ma bikai wadu go sama de
2: aha nye go suma ya kaman duruti min danda usu koro
0: ah kaman zin dago ma suki biya kaman zin sha za to no
2: ok to de go jin bare
0: ya da afan de na za min ba
2: yo afan de na za min tutto komne me kare furre magabcin
0: yo
2: ah
0: da yawa ala amsa ciran train ma biya da
2: amsa ciran train na din furde yaro auto na sede kolle waktu du amma so ya awzaya dare rog gab kemiya dare lan bayan da ya tartewo
0: ngira da korar kolle na
2: ah korar
0: yo da korar gade a walti injin
2: ah korar gade
0: yo ngwari du sunzu jire he biyo no kin usku me koronde sun ngwari
2: yo yangwari do
0: yangwari yangwari
2: yangwari
0: ba shi kuma mangwe kollena mangwagulum
2: mangu
0: mangu da kuma karatu ro kollena
2: ya mangu yangwari
0: ya mangwa yangwari da kuma shi mamanya
2: ai sa da maida mangwa to fatiwa
0: mangurum kolluma na kam gade am fatoi rokolu yana shi kuma ngwari
2: mangur yongwari
0: ngwari manye
2: yugulin
0: yangwari
2: kole da she am fatoi rokolu
0: she am fatoi rokolu
2: ah
0: aba andiya zamun bawo
1: kole waya
2: sama yar kulturo
0: yar
2: ah
0: yangwari
2: aha ya mangwa
0: ya mangwa
2: ah
0: ai su nzajire
2: mbi
0: am fatoi da dorta kwa koro ya so ruka walte nduro dai nduga de koronde fuye aba bulamanya
1: nan bismillah kan tulur mere kana yi wazu talaksana da
0: talaksana de arum wostia auto ndimbe yon ai a wuce ma da musan rewosti a wato din biyu no a gabcin da
1: aya gabcin da ku
0: ai le arum
1: fiza fator isen le korum
0: fiza a fiza fator
1: yo arum me shi
0: kar ku fizin ko isori biya a wanda so ba da
2: san malban zan san malban dura
0: ngalo ye me yo no
1: uru din ya ta ku
0: fura me ye be yo da so so majin no
1: yo fura me da sha daji kwalan botin
0: pangena ce an ma rozo no
1: kwa daji masare dingira
0: masare dingira
1: ar america ri
0: ar america ri
1: kariri
2: oshe
0: kariri
2: oshe
0: ar meri kariri ngalo idi
1: futa
0: futa dai fura medu kwa masare di
1: ngira
0: ngira ar kakalok samuma te danya askrin yana kurtu loktun da kono faras kam ta gawin ne karnuin ne bonu ande shauriya hawi ne tanasmar amdoni kasade zana koroda zutsuro ma wedland wazana zuzo indiro askara kam da ne loktu alan korodo fa zero lono ma dalil doni waktu elan korodo miyo da magonye daji kafa kam kafa loktu fu elan korom panimin ba grema blatoria ade ma ba abdraman koroma te mangana loktu alan koronza kamilo ganay tanasmaro loktu allan kwa usman gari doni nguro zajire hata mangao doni kore idiman timiza kilzina shero teda nye askrinya na reshidi andye doni loktu allan faraskram dodo chiza kwa say sana teru askran de tenesi bande shuga ba bale kaema ya ba ababulama alaya matakuru karintiba nye sambi yuswe kana nguro premier sandiba njimdi haure dilan loktu allan faraskram da itaket game daji kwa ampatero wolti yen loktu nde gapsuna dilan sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur dinan rannu fanduin aw sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo daso nye rannu andia fanduin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam baburu sujari kondo
0: naam
3: nga wa sondo kili anya ya namu gani kapsura swa kama soro
0: ngila wushe wushe duma na jin
3: kama mumu dogoro bila budi mzuruwe
0: mumu do nyakirinye
3: mangudu
0: hadizar gutin tawodo arima zamuma
3: ya kuro awo walidiye zaina ko gutin
0: tawodo ba wodo jira askrjera kuro kar meya
3: kuro kar kero tike dorti jare
0: dorti ma ka wakere
3: tumari ya kuro kan dor zam ko kan kero dorti jare lero gaji
0: ngila askrjera ni ro
2: dai dortum dore wasu tayor ma dai
3: ayunta ha aw ba ji ga
0: naam
3: kinta koro zuma man ala nyima kam ga ya tor zaw no ma we ala cha mara binge
2: amin ya rabbi amin amin
3: gela toro gela so ala ga dero ba heri
0: ya sare askan yana jiro ba mu wode niro askan jana koro zun de ga za afsana assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ga yin dawa
0: tin dawa dukile wa
4: ya sulai
0: alhamdulillah
4: tawa ba uro ba shi ga waso ba abba bula ma so kana buri ya so uro sai ya tamma sai a dunguna
0: nya fanze
2: la mo yana
4: adan modun gura gambare maraji
0: modun ya kirinye
4: yawa ka koro kana kana buri nyae manguzuro terna suna de ya so ndono kana
0: da azab suna kuma ango ba mu de ga mangudo hadiza wano
4: da ma hadiza ma ma
0: wo
4: re gonde kanuriyo no ma gona kutirero buna ma kwindi ba ma ai uro guri to moza
0: ayero
4: kutirero buna ma kwindi ba ma
0: putirero buna ma pandi ba ma
4: kwa dai guri uro to moza
0: nyoro furu to mutu amma dum goka ana nyoro zapcin
1: dai kwa marande kumbucin zai mazu yin bawo
0: ngayya
4: kana
0: tama chi morare kutire bunan bojin bai
2: ha kam timin girti kutire timin girta ko da mewa
0: ngira ayo gare me ya
4: babu ni tujani kore wonne me
0: yawa
4: a koro wallare awo kame do azuna ma haramo ma yai huru to moza ba ci ga haro yo kam kuran ware yiki
0: awo kame
2: ar gwal to kumun de daji yono
0: Allah wa duwar. Au kame duazna. Af magulano yani. Ngila ba modu dazna.
4: Ah dazna kwa.
0: Kande ah bukane ba bukane ba dazna.
4: Yeda ba dazna sai ka wala.
0: Ngila sku jira jira. Tai daje jira sku jira loktuba kon wanda boturo. Ah kurtu faras kram dani duk lawe ndarason kilometa fisko skun nuda wa fella efemela. Then you to walk to Ghana Lal and Wilton, Wiltia, for a scrum da go ye queen.
5: Muy ramalta, muy ramalta, uñimo.

0: mashallah karatu faras kram dole nukla we kuma da karanta ba demo wolo no ma faras kram dalan ba shugaba ba lai kai mai ya afa bla mala ya mata kana ngro premier njum di hawr dalan rokor faras kram da ita gatkin ala baras ko koron di fal fal de sandi miu am doni fato ya sandi suro jum hawr dalan nafsana ya zab sana da ji koro doni fato lan fande na yin beji ala baras ko roza zabtana kasa da doni faras kram aje adin shi ma amsa da ne dirim da mar doni tilam kan re da uzna da ikladan da ji ilmu da zare da shi ma mar da tana a wan just na da takta kuro a wa doni gai na fantin ba mada amsa tro notuwa aje ala baras kuro kasa da doni dira skrinyana da ji kuro botu doni karantu sai da koye koyen sifir usku fal diolar fal usku fal dio arak sifir safa dum ga miya da ji su ma na gama assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na'am duma na jin dan bom
1: bakura manani ngoro wa dariri minya
0: bakura walti bakara
1: are
0: na'am
1: da ya kana na haki
0: ya kana nya karinjin
1: bara sanya nya
0: bara sanya ai manum
1: a
2: bara sanya
1: ko mana da ta mutum zuma
0: mana da ta mutum zuma
2: bara sanya dai a dai riwa buma ya nguro
0: Har ba bana de
1: Ah bangala soni
0: Soni ya zam ne yo Ore ko dum zam sin
1: Yo Dai ba shiga wa zam ne la zam ne
3: Bara bara sanya elan
1: Are
3: Aha
2: Landikul zuwe
3: Landikul miya
1: Are jire a ba sanya elan
3: Yawa bara sanya elan
1: Are
0: Dieji chukunde mai leze. Aha. Dieji chukunde mai leze.
1: Ah, tuma ma ndi wanda ma yagule amma dieji ni shi ma ayawa.
0: Yo burro no giya.
3: Mai rufu ka cecin ya.
0: Arba burro no giya. Yo. Uje ba gura uje ka zuro.
1: Yala ala kamarani.
0: Azkarjera jero. Uje ba gura kai ma krimi kimelo do ba. Karas karto wanda san biye sai Assalamu alaikum Assalamu alaikum
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: Nduma najin
4: Fatima manajin goro ne ne ya ko person
0: Fatima milane ko ta sanya kirnye
4: Ndawa tundo ya ni soro uso kan shero gulungana
0: Lade wushe
4: Tawakkala kuno tena ba shi gaba wanti isna allo Ndai koro sai ro hakin Ya ni kana ro hakin.
0: Yewa ya ga nun kana nyakarinje.
4: Ya kana.
2: Fine.
4: Ya ri dubbin jiyar ma dubbin no teri wono.
0: Kare no ziyoro.
4: No zi.
2: Kan gadi fe.
4: Abi shi wa abba.
0: wala dinna da igultu baya.
2: Igultu yoba wai takko. Yogune.
0: Yewa ya zame.
4: Yo
2: balbal zero inji bojin bawon yo zero inji bojin ban gawo fe
4: barakallah
0: amma ta mariya wallahi
4: awa sha Allah son
0: kana da wurdi ya kire
4: angila
0: kana ku yi shi shi do so ni zira da wuri zara ya kire
4: Allah salam da Allah
0: ya habu abi mu ya fatima ne wan
4: wulsu
0: nyura azgar jera kana aw ma da wurdi kire ngul gokoro dere goyen doktun de baboro cezan wa alaikum salam
5: ndawa tundo
0: kirewa sile
5: Ni burabu ndi faria.
0: Ba burabu ndi wishe ka garo.
5: Uso fara kambi daga turo.
0: Lale wishe.
5: Koi walbe. Ala kor yari shi kanare gulja awi wono.
0: Ala kor.
5: Ala koriya wono.
6: Ala koriya wono. Atin duza abcin.
5: Aben duza ngwe awa na ka wan ngirmu no atin bada.
6: Eh.
5: Am kurane kwata atin duza duza zapcin ya.
6: Ye ba shi ga wanjera.
3: Ko sa ala koriya don hamjin bar no wona.
5: Yowa.
3: Dai kwa. Ah ala koriya de no ngwi.
5: Yo dai abba bula me malum de ande ku ande samai sai
7: yo dai wele tarinyoro dai tamge kam nyumaro terna da
5: yawa
7: ganga oba na tai
5: yawa ari wajo
6: ai ganga oba na tai
3: sa bazor batilo adia
5: angularo ala kor ya guljumba kanure
3: yo le yar wale kam du bai abanda tira
6: ayo ala kor ya gula baba o baba na tira
5: na shat up to no tomako
6: na kana ro yimi yanyi mai
5: yo Yo da ngila am gare kula zaulen be.
6: Ba dai ba wutu ma ronye na dai kwa.
5: Yo da ngila ngila ngila.
6: Ngila ba bura bin da wuce ka zerro. Koro fanni yayi kanin kwaya man. Ngira karutu askara tanase Dr. Allen malmande doni jimdi haure da roso ndai sarftana ba shugaba. Ba lai kaya maya. A kana crop mi a queen shin shin do mare sha ba shugaba gom kerim.
3: Okay.
6: Daji abba bula malaya mata tidanya ndiro askara yana kasa da ndoro. Daji ba grema doni bula tore tai danye nyuro askan yana ronum faraskram adlo korozo turo daji kurunga wa dilan usman ngari doni nguro za jireshe tai danye shuro askan yana korosu ku ala bara su kuro hatta timizan kuntennu daji kuro timizan zedi lokto allan alai bornoa no shima faraskram dilan koronzo da zabs alai sidi timizan z kati a MTN yeru washuro zutwe da jingawa dilan Abdurrahman Goroma shey forest from the row koraro zuna da jingawa dilan yayi bintu tujai sherife shey forest from the row korons gana ala faras kuro korons zaptina da jikur amdoni gade gabsuna anzu so alai gaji mai duya ala faras ka forest from the row korons kana askara tanase Lokutu ndi minti fali gapsa na dae bashu kapa awla dire miyo.
3: Wadu amu goye na mbenya.
6: Kare furi edi. Shia yure amsa zoro chi zae furi edi fanzi ya sarana. Mkoro ngao mao bikai marei.
3: Tana so furi shi aonzu shi adma ni mbenya ala shuro china.
6: Iyo.
3: Tana se. Shi kamso ebya. Shi furi damda raul ma.
6: Iyo. Kanuri ala biya kam gari yae.
3: Ndu yae. Jinalan awa adamu anagan buo tindo furu wazina ba.
6: Yo.
3: Ah.
6: Zaidi akuma andiru somgumi nila.
3: Zaidi waktu ba ndai ilo tarandiru chulula somnye ya. Ndai. Imala ala ya andia kalakchin la ndai kurwalti kuhye kwenyan. Ndai buronzu linzam. Zar. Ndaji antilisku. Shidi mwoswa. Ndai daladura. Sirdu klanduda.
6: Kuma ufande na
3: aha
6: dala kole kwa dala dur ay gulum
3: dala dur
6: awjuri shi
3: yo dai lubd labat
6: nyao da arabi la rufa inda
3: kanuri arabi ara yi mi ngami do
6: yo
3: labat sird tala bare rafani dai allah doi bishra bishratia Merissa Rafani Latari Sharia Grasania Chingalia Liulaya Nai Kuloya
6: Gadegade
3: Artham Maso Gadegade
6: Gadaba Sugaba, you're asking Yana walk to Neva Porocha.
3: Arzaidin Sana Ula from Malinia
6: Gala. Allah look to find the others. Yeah, that's you for a scrum to the land. Galadilans and Jetin. Current two as Gratanese walk to Alan Nandiro. And there for a scrum da current tap water or Tumbaro Maruaro. So I'm the local and for a scrum to Isaraptana, Bashuga, Balekayama, Kanam Kuro Premia, Baba Pulamayaro, and India for Jeranian. Uma nan jira fara scrum da ta wurin kuke ta gadku ko bunu ta jani konduwa dan da fajaran yin gabsuna da diya surun da lewailan kurno wassalam
8: mazaka tin ne farari akala bane din dalajin zamiani ye kilani sargeni ajala jirambe kolo kilani sargeni dolala jirambe kolo kilani sargeni bati kuye mai sarala mai ni manad jeriya bolam sirmarande mai ni manad dando aski sirmarande mai ni manad jakatu ye sirmarande mai ni manad sumasara uniro zaman walale malam dawan kawai sir zaman na walale malam dawan bonde ya zani bani ya kijuwana ba kuma ya zani ya tara kijuwana ba sai ya zani ya tara kijuwana ba ajo karan ba biyar kijuwana ba kawo karan da tara kijuwana abawo karan ba biyar mai dara zargin ke jabin tumi ya tara mai dara zargin saran yandiye kijwadena atala jirambe tara kijwadena atala jirambe tara kijwadena wogo dabanye tumbanye jarabu sugilale alelayo alelayo layana namadari komiangola jera bula ulande ne alurjero karsaila mai jera ura kai tarani
9: Joanna.

0: A'a, in ji manda ganza da yanya kalzin ba, a da yi rumus jirya da ya da haki karo, ka da yi ishin, da yi bayan duwan tinin nan bai amsa da jirya a wa'ar madu kwalzin, da tari karin ganzan bai, a wa malaman litare da ya guzana bayan shi dan faida ta yi nauya bayan kamsulin ya haɗu tun maro shi duk bayan nawaljin ba. Nonuman shi kasuwa Ebola ya haɗu. Work to do in gwajin mara kawofin da tulon biyan yawon kamstana kawon diyar incubation period na abuwa nb mawuyaka kawofin falafin din tulon na rcdr hau da ya kamdin gajin ga ziyan da ya kamdin da ya kawarwa ita ga ziyan kasuwa da zauro ba tip
1: da cikin mara yau kawon zimbiya karimin zimbiya
0: karimin zimbe karimin zimbe bolai ade
1: litari son sadin na kamar
0: na da ba a wa sai sake su wa zanar waljiya Allah ndo da NCDC men turu national men da isha importance sadin sakya da ya wa kaidan za do gul da Allah ndo sadin kama do muskon ba
1: malen shetima kubri na sham skin saku da ne karma kasuwa shi ma da ladda ladda ne Africa ro tumata flamjin aubi zamjin sa ne Allah kuma da ne na sha kasuwa so 13 su ada kaltiyar lardin Nigeria NCDC gultin ma da bayyana su turuna kilatumata kreado ne su lardin Nigeria da sauna ma da alama na san difindi lokacilo ne dai tumata zamjin no sana kurkata palaso e kurto sakana kazi shi ma da kalturo alama na kuma na sha kalange su rin katab gotu so kulashi lakun do su a wafalla India bile kurumin katafarin kurto sakana ma ade sabsina na sha kasuwa gultina ta jirwa ade ada kalturo
2: kata padoi kuma shi gwamnati gwazana mada wande military approach sadi wande katab zauro kauro gwazai katab du kauro gwazai wadu dunwa ziksaya shi tala ande kuma Afrika kasu lampara dinde zana isendu amso mbe musamono kasu wara kau India lo di ndia fandeng kumbu badi asen so adi yoro dai lay sunde mazen lay sunde mazaya dai leza kare an za kasu ya dogoza ko zai na shim za bala da sauwa da Allah kwa kosa da 13 sauwa da da gwamnati tilalarwa wada 16 graro rita lampara boda refugee checking sadin a wanzan be musamman na goza ne zai da isa alama kosa da shi kam den bero wallo na ma na roye amso musamman na gna zai quarantine gul den be kam da ka me wuro gna zai me wuro ga fin da gna zai yayi krosa kam da gna zai no waljiya gwamnati ya musamman no a wala aduzu kam tsudro sa kam tsudro wala adujiya amde musawon na gana zai din wani jaman zuro sadin aw bi sa da family sadin dai kwa lampa karu kam doin kasu zu kawu gana yi sidin ya fan zin kambo bayar suro kwa tana zai la sulin dai sa gumda shiro fan relief fund sai shiro dai allan kam doin kwa wani nyanzu laisin de gojin bero lo dai a war andero zana man gwamnati andero bana la sidin be sau ade dai kulle le ti ne bero lo no ande ga yo bana de gwamnati andero sidin da dai addition
1: ngila amlita baba gana na shamma ishen tenis maro manadu ne kuma kasuwa 13 adajiri adai kaltiye kilala kata fari na shata na so gwamnati gwaji ne nan mun murmiya sako adai kasuwa 13 su ado waja na shadon cidau nilefayen kaziya tondin cidaru ne karyado ne kuzuk cida na shan zansani amda fai kilan za fai zai mu amdo nilefan zauti za da zai masu ado kazi su a tondin gile lamar shi ma dan mun nazar fin murmiya ladani dune brum sadi da tura za kun bari mai rafuti ya jero rumin murar da ne gultuna ma da galtela
0: so ne gida nan katab da yin faida ta yin ma'ar shi ma na tasha mara samiyen kam isina ro angal gana zai sului ne ro angal gana zai chama jama mai dole sai kana digo za sai ya ngal za sorin kam isina ma da wanda kasuwa da su din ro sului ne wanda bi ya gozu da zin ro hutuk ma bayan shi malan shi timai quarantine service gultuna da yam da ro zai shi ma ranji yan support bi kurushiyen entry point cross border sa crossing said no lona a tajirwa jirya da wazina ladin masamano rita sa daga nazain a wada teda za a checking zain kula sen chama futu dem kalam da zit kamin na waljiya ni rita ni kalam da nya train sanna chama kalama it kamin kama jiri buso njiluluso fitu so jiri kam le zina da gudin na da yeso ai sama so kalama zit kamin ngawo idan a washiro fifi gudiyen bi personal protective equipment yo kariya cide adi na cida uden bero waljin chip
1: be dinge kirmaro na mumrumya litiram a wadin lardin ya son wajin ladda maskin ya son wajin da jiri kwasa akai tumati in filmja a washi maru tondin na
0: insha Allah be tondin insha Allah kariya do shi kamar ita adi chaman shi duk ada cida control IPC infection prevention and controlling
3: kurabari
1: tawadu mara first cream dine kurabari krinu ina

0: gula zoro keren tuso paras kram teman karya kasuye keren wia karau tema embe tam tam kaya aje konwa daji keren tuso diwan dia purum gata teman karya kasuye ada nan diura diura rasana isin mita fiskun uskun nuta uwanan gua am gawa di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wati kelewa.
1: Kelewa sile abba bula jakana ye.
0: Ngala abba. Ai bayeno.
1: Tamam. Tamam. Tamam kareka. Tamam kareka suye.
0: Ale.
1: Dikare ngalo borono jare awa larafa wutin kasun jere.
0: Ah.
1: Ngalo borono de shwal de nera dufi ye wuri.
0: Yowa.
1: So dufi ye ara kuso chetere da awa.
0: Zip kono a.
1: Kama shi bulle wala ne ma. Bulla re awa fulawa awa buren jiri fulafa re hidan chire.
0: Ah.
1: Chire nera dufiro nera dufiro nera du yakba shi chire da. Yo kama so arim diar wala ne arim ma re she gana kuna sana kama yiru so bere ta kafa. Ngala na da su bere ka ngawe nera du video so du video chire so kama nera du je gana u gaz gana.
0: Goz sama gana zina.
1: Ngala sama goz gana.
0: Ngala dun ko ngala.
1: Aha, yo kama son awale ngawli ari she da kan dar kama so ya kana so na nera yer diam shu she.
0: Chire.
1: Ah, ngala sai tusha.
0: Ngala o she kasar abba bula ja kana e. Kariya kumbi andirochu. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ngala zoro ndugawo.
2: Angala Umar Habib ngoro gambore wakil karakura da karantu ye.
0: Masha Allah Umar Habib ai bayanno taman
2: taman kare aka su ya Allah andiro kaske ze.
0: Amin taman ai andiro gullu.
2: Kala taman a bujin da done kuma bulungale ya da ne rado indi.
0: Ah
2: yo kuru ayeni mbe shi yeni done shi nan gam kampali ya rashi na rado ya kin yar un. Amma kuro ayeni mbe shi gana burino isana mbe gana sururin a gana katifa da saka na tlala da fare nan gam kampat bodin ya rashi na ra du u a yo kuruman a walaida dawun jimme mbe laida dawun jimme shi kuma angilla ma ciro laida captain na da shi a yari fallo so na ra du yak jim moyo min ma gana zai yari tulur uskwe yum donya sitin
0: njimo yumin ma
2: ale njimo parak yumin mya ba

0: falfalle sa lur a uskwe de yume amma ya de zofallo ka naira duya ka yo kura machine siryan be naira du indin ya runa be zora shi daga na pelelet qur'an man naira du jiya be zora shi ya gana zora tilala kidi a wogana leje ya captain dulu sai wana hangal gina miya reza ya saka shi da karza banna zan shi da dundi zora pelelet
1: yo shi dundi
0: shirin dundi ya din zade yo amma ko a wambe shin gai a cin nan gina nan gai ga ramare shi gana ka carpet gai sarsar jirkilo ci mashi da na gina zan an gai kuma wanda mina gina nan gai wada ka tishi min mare shi kan du grass carpet sen dai yo mi an gai fere alama ka jim jire da rumin na da ya din zade follow so shirin naira 2000 ko dola rai shi ya din zade follow so naira dola rai be do me wa be a yau kurman a ko a wambe shi gomde gomde kanure kuma shi gomde kurare shi cha gomde shi katiya kulunia ale shi cha a walan saudi kondo an sha sa tanda na saudi na gom kurare ne ra do usku
1: kurama de
0: kurama de biya do usku
1: ngala
0: shi a kolo chillo shi
1: ai bayano taman kare ka suye
2: taman kare ka suye dikaro a wala chille chille yu kunan bi
1: yawa
2: dikalo frani kiroci ta gurti mara jadi cara kemaja mara mari dia tak lagi maka kalpi mari. Ayra tuan jara rakna rakni jalo ko.
1: Dewa.
2: Jadi macam dia dia buat organ anggal orang kemar baca cipta juga na. Cipta apa mari? Naya year silup silir jalo ko.
1: Gila.
2: Yo cipta tu jadi logo ini. Aku manggil dia tamla sura na entiro cipta ini.
1: Adi.
2: Dia kasih gambar dia lari ke naya year ore ta kai kare ne dace ka daro
1: yaru
2: ga ga gore ya kuma rikin bu sai ganan galori ya tun ga yara kin sai ba ma sabo rar girma ya
1: girma kun bu daraja ro zuna
2: kuma burburji ne ra tu tu kula ma ro zuna
1: le zuna
2: kuma ne ra yaru
1: ngila
2: audio diskar yi kuna sare ya gode ba sai ala dubbe herwa sare ala lamara sama da zurfi ke yi wani toro
1: amin ya rabbi amin ba gure su ushe kasadro ngila masha Allah andiro terim taman taman kariya kasu e fallan dia gulzuna daji karintu so daji nalan kasar nyen prescribe ni taman kariya kasu e de taman kariya kasu ya nandiro kaudo nandiro play iken

0: ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'hidi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan wa ba'd ummat al-iman hayyikum bi tahiyyati al-islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullah askara kama subhanahu wa ta'ala kajo and they work to do ni bayan de faton da son ne fella ze femel lan home don fikiwe aw ibadan de adin de ale zona yi tagar kiyan kullum me da walta ka ba subhanahu wa ta'ala and ya so duna ko amadan ne kawo me ni dillan bayan de da insha Allah goye kwanye kan je sai halu su di walja kan naftan de ngawe majalis ne ngawe den kula dawaqid alwudu awado ne wolo a fafazan ne bayan kadadiyena na'am awala muttafaqul ne na maza fasamman da niya bai la de maza fala ne sai ma kan biwa
1: na'am
0: samma gul ne na fa lai ade ma fa lala muttafaq fa lala kan biwa
1: na'am
0: amma nawaqid dusum ne na din awado ne bayan na zafan diye zunaptin din gawe din ga so da ifan diye yake inde ba da
1: na'am
0: da yake mai suwana huwa ta'ala ya ndewa kutu chia waltie baya nala gana da ikala la ayat ndia waltie kalafu na goe kwenyean insha Allah
1: naam
0: da yi suwana wakidu lwudhu ya din malumai gana zain masu dhaka
1: naam
0: kami funzi mkwala leja wala zubi la wala zuba
1: naam
0: ama shahada made a wurin mutawaga ido shallen yande a shikran viyayi so awado ne mutawaga mana malamai nafsa yi samma so kaladin
1: dan
0: futu hadisa dalilai sanadi yadin ai ade ima home shade nda kamwe she ade ya konga ide
1: nam
0: ade samma so mana ade shima awado ne ku so bayan de da yake a waina
1: Naam.
0: Wallahu a'lam wal ilmu inda Allah. Malmare mananza gana kan biyu be. Na sha kan mi. Ka wadi unkon zielan.
1: Naam.
0: Funza le zileja. Shee wala ata alando le zileja ayye yi hoa mwala za adye de.
1: Naam.
0: Maza abdoni kande din goma. Jiri hanafiya so.
1: Naam.
0: Imam Ahmad bin Hanbal so.
1: Naam.
0: Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma mana gulin na da kazu gozu.
1: Naam.
0: Sai a wolod mugi tana musahabi.
1: Naam.
0: A wa wolon namjin. Ande nan den bu. Waja wolom kalaktar wajib ande gulnye.
1: Naam.
0: Amango Hanafiya Imam Ahmad ta Sheikhul Islam ya yuna da mana zari shi ma so ku ji wasu shi da ku tu na bon.
1: Naam.
0: Kam wala zana do. Lezu funzu leja ka radi un koi. Tai wala zari maza ka ande din ba.
1: Naam.
0: So min nawaqid alwudu. Sai a babu nawaqid alwudu yan sha saudi ne yayi. Augul zana do.
1: Naam.
0: لا يجب الوضوء من مس الذكر بل يستحب فقط على مستحب حديث ذن طلق بن علي قدمنا على نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عيشه
1: نعم
0: نعم فجاء رجل قال كده كأنه بدوي على ما كان بلدي عيدي
1: نعم
0: فقال يا نبي الله Ya alaikin gam mata fi masse rajuli zakahu ba'da ma tawadda'a
1: nam
0: ai homo ande turubin lama kam doni kwai lezu kongamzu au funzu kadi ngonzi yela leja shi wono zala lezu leja ai homo zono
1: nam
0: wa fi riwayatin fi salati so salailan ga yono fa qala lahu an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin ga me shono
1: nam
0: wa hal huwa illa mudghatun minka aw qala bad'atun minka gayyana
1: na'am
0: adabi adolla aw kundula hazulma tini mena ana
1: na'am
0: wallan namjin bi adab hadisa da yafaleza
1: na'am
0: dalil zan da kundula na kan me gama su manzo le zan wallan zaba gullibin na an gullon dom la lenim lenim na wallan ba gullimin na hadisa din imam abu daud ya su dira
1: na'am
0: Imam Tirmidhi ya Imam Nasa'i ya Ibn Majah Imam Ahmad da Ibn Hibban ne sahihin zan ja su duna
1: Na'am
0: Albani ai sahih dani Sunan Abi Dawud tin hadisa da sahih zina
1: Na'am
0: Dai mazhab kuma Hanafiya Hanabila de
1: Na'am
0: a wodoro le ma mustahabbi de wolo waltine kalak ne amma buri yada
1: Na'am
0: azuma la sayidi ayyo musahabi gultu zade malama ay khujan min al khilaf ya yana khilaf lando nan ka gaido gullara
1: na'am
0: amma mazhab kun indime mazhab shafi'i ya ya azuma
1: na'am
0: halabila dai ay kawo yin zafi Allah mazhab doni maliki ya fil asha mana fete shi ma mazhab ne maliki ya inda ana
1: na'am
0: sayyari liyada dhahaba ash-shafi'iyya wal hanabila
1: na'am
0: ba'd al hanabila wal malikiyya fil ashhar
1: na'am
0: ila anna man massa farjahu bi yadihi intaqadha wudu'uhu wala zaba fatina ada
1: na'am
0: wala ba adishi mazhab dio hadith doni busra bin safwan anna an-nabiyya sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
1: Nam
0: tawadu alaykin jam da qala gullono man massa zakarahu falyatawadda
1: Nam
0: kam funzu leja
1: Nam
0: waltu wala zono alayhi salatu wassalam me hadisi mam hadi imam hadis abu hurayra ya hadis garebe imam shafi ya muslim ladal kutuniya bayhaqi ya ibn majah albani kalan zai sahihul jami' lan hadis da shi sahih zina
1: Nam
0: iza afda ahadukum bi yadihi ila farjihi wa laysa bainahuma situn wala hijabun falyatawadda alayhi salati kamel yanzun kozu sitila ba kazumula yangela yakama gai awla fantilati ni men babia adiyo kadin ko melalelam kadin tini miya lenim lenimya
1: nam
0: furin miya lenimya wana falyatawadda alayhi salati wala zuwana
1: nam
0: Ummu Habiba yan Katina Ummu Habiba da Ibn Majah sha sudu da Baihaqi sha sudu na Ibn Abi Shaybah Albani sha Sayyul Jamil sha sudu na Asutuna
1: Nam
0: ah yo hadisari san maso Sheikh Gultun zulal Sami'tu Ummu Habiba da yan fanguna Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alaikin gamma
1: Nam
0: yaqulu guljin na fanguna na man massa farjahu falyatawadda kan fuzu le jawalazu
1: nam
0: ya uwa zina hadin hadisare indidi yaptana awla babun zibe musalawal hadis lan babu tawil mukhtalaful hadis
1: nam
0: ibn qutayba yake tawun gubzi so yayi kala hadiyan nan zina amma ba le bai ku zara da iza wajibal jam'u yajibul masiyu ilayhi sa hadisan diso kullum cira ta duka ma sai in boyema in bugi gulzara ne
1: na'am
0: hadis doni wolorin bai da isu do hadis doni wolorin min ne da shi ya isra da Allah wolorin min sai samma sai kam fuzu leja wolorin min de
1: na'am
0: sai samma sai gulzana amma gultun zare gare ne sai boye da wolorin min don mustahabbilan le nan wolorin min da sai kun diwe da muwalan wolorin min da da yawo mana za da fa kace din da ana da
1: na'am
0: azutuna adamawa da hadis da ne talqa da law sahha lakana hadisu abu hurairah wa man ma'ahu muqaddaman alayhi ada
1: na'am
0: hadis boye da sahiha wal jayy hadisaro di kai wai na ran abu hurairah ku de na Abdullahi bin Amr ya kudena hadis ummu habiba ya kudena
1: na'am
0: hadisa da hadis da ne talqa boy bin ali da
1: na'am
0: kozuna dunan nada sai Allah hadisa da ai tagacca azutuna
1: na'am
0: da ta aje suka aje shi ma wurin ne sandi aje ya isa gulzana da adama suka watu naqd
1: nam
0: mal madani hadis kam fun zileja wolon zubai amdoni hadis da kazana hadisan za da sai manguwa dalil zuru shi tudu talq bin ali tilon zullon amma hadis man massa zakarahu falyatawadda ad
1: nam
0: shi kula adi hadis adi din busra shakara zana ummu habiba shakara zana abu huraira kula zai shakara zana Zaid bin Khalid ya shaka razana sawa diyawada shawa falla da kaddam tuwa sai man da sa kaddam gomin adama suka maraka sauti wa kasatu dalili wa riwaya muwajjahul ladan zawiddi aya gaishin da am ilwi da aya hadisi nan zan baye sa tarjiye babu isi ma kasatu dalila au kasatu riwaya da shi man mukaddam sayarin ga diyau sawa diyau cippa sawa walla adi sukku Allahu alam maza malikiya na doni ga ma sayi malikiya wiye
1: nan
0: kanfun zileja wadan zubawul zana ma adi dalilan hadisi da namnun kula sunni ma wallahu alam wal ilmu inda Allah babu tarjiyan saimin da walja maza malikiya ma duna wana adi
1: nan
0: wallahu alam wal ilmu inda Allah azizu
1: Nam.
0: Aha, amma yayi. Amdoni, guleni mi wore amdo ma tumma ba gulzana da yayi bai.
1: Nam. Sai wato modaniya.
0: Yo da amma sai ya da sai maganau. Mana dare mana duna gi. A malle ta da bi batinil kaf kare di ngoye da le nam le yamma wallo na ma.
1: Nam.
0: Amma dan ga ngoye da kam le zileja. Ngawun ko mere
1: ngamu ko na gele
0: shiri wallahu alam laysa bi alatil lamsi ada asan ba kunduro ne a wule ta yina aha kuma wulan nan tilalan zu lafan tuso a wula fanto su walja
1: nam
0: ai fallan lermin so unko ilan gawun ko lermin
1: nam
0: hasan ba so unko ilan ne sal lerm gawun musko mena lermin a shiri a wannan wadam din nan timba da shi ma a wado ne maliki ya wado gulzana
1: nam
0: adiye su kai mana shahadi shafiya ya adiye da ba gulzana
1: nam
0: amma shi a hanabila ya amdo ne masu zakar ya wado nan jin gulzana are sai la farka baina zahiril kaffi wa batinihi yada so an koyi ya ga musko ya san mason lenimiya
1: nam
0: wado ba da adi shi ma hanabila ya kawo yin zare
1: nam
0: shi ma zawo zawo amanda hadisa kuma talqida hadis busaida khalid teda abu huraira ida ummu habiba ida duk sai ya da hadisa da manazandi kila kam me konga amzu funzu muskola leja wadan be ila ba kala adiyan kilo a aman jumhur san maso kam funzu leja wolo jinda ba awu zala amma kuma ji mazhab da ne hanabila ya o hanafiya izo shekul islam sai kaza da ba da woro beido amma woro da mustahabbiya da
1: mbuge
0: amma mbuge ya amma ko kuma na da mana da ne hanabila ya falla malikiya ida shafiya ya ugul zana da woro da mbuwa lan da woro ne min da woro mu bada hazutula dalil zuri hadis doni shi mustahabbilan sutta tana gulzana ma da yayi hadisi sahiha wal jayi shifal na dan sawa adiyo cibbe nan kado azutuna
1: na'am
0: kala hadisi zai roƙa dan gwata babu da tarjiya din fado mana da falwa gari mana kada mana zada amma san ma saka mai hu zai jayi karar mana da
1: na'am
0: yonda kambe hu zai le zai dubun zan gawo zai le zan ko su kale ja
1: na'am
0: azunuma shi yayi home don babu fikiyen ka hai malamai shiyayi mana zana imam nawawi ya mana mana zana bayyana
1: nan
0: masu dubo da naqib lil wudu shi da wala da namjin wala fafajin qiyasan limasi dhakar da sha qiyas ya san ma wallana inda na ala sahihi mana sahihi nan shi ma riwaya da ni ahmad tin ka tana da imam nawawi وقال مالك يقولنا وأبو حنيفة وداود وأحمد في رواية ولا لا ينقض على سيدنا إمام مالك إمام أبو حنيفة داود الزاهري إمام أحمد سيدنا هذه سادة كلا كون غاي لذو فوز لجاي لان ما ناتي غيدو كم لذو دوبون زون كلا لذو ولو زبا دا يا دا حديث دا نسو كلا دن بادا لا ينقض الوضوء ولو أفافر جم با ولو نم جم بادا هذا إمام مالك أبو حنيفة على اللي هذا ما سوتنا يا داي شيدي كم بيو أماي أما شيرو كم بوسو فانتين بامي
1: Nam.
0: Ah, goose of your muscles, Zaka and Dusoino, and I will have a virgin.
1: Nam.
0: I may come and that is a double and cook another leisure world of the Baila Battle, Manatim Bangu.
1: Nam.
0: Aha, your sheet may come be what? Ah, Imam Noah Saida Shafia day. Ah, Shafia. None than mana is Sahidin, a world of a virgin. Imam Malika, Abu Hanifa, Imam Ahmad, Jumhu, Malamai, say Matinda. Imam Malik kalanza Abu Hanifa kalanza Ahmad kuntin no isa kulta nafalan gamda da Daud zahiri so sai kulta da jumhur gulnyai mana da nafsuna jumhur mal mailan
1: nam
0: aha dai shiru wala da nan timba hadi shi mama na duna wallahu alam amma yanda ada mana konga ina mana ne
1: nam
0: da kamu kalanza shi le zuhun kwalan leja yayi wallanzu fafatilla wala zawatin ba
1: nan
0: imam shafi'iyya imam malika
1: nan
0: imam ahmad bin hanbal la riwaya falshilan ka tana dan sa yade liyada ila annal ma'ata kamudu iza massat farjaha intaqadha wudu'aha ka rajuli she wala zuba kon gaide da mada
1: nan
0: asudawa kamu kiranzi arisho waziya wala zuba konga ide yara hadis bai hadis shi ma har malmai sha sauduna a wulan karatuna alai salatu ayyuman ma'atin kamu yayi masad farjaha falta tawadda
1: nam
0: kamu ya hu zun go sakaliyo no ma
1: nam
0: waltu wala zono amma imam abu hanifa gulzina Imam Malik den kawo falbe malikiya da man mana falgayi
1: nam
0: Imam Ahmad den mana indishe mana tin
1: nam
0: la yantaqidu wudu'a hawala zufafati bada
1: nam
0: balin zu hadisa tudukala kon gayo mana jo kon gayi da golum kamo kiyasu mana jin ba ada qiyas ma al-fariq hasanu ma
1: nam
0: sai diga de dinan ka
1: nam
0: adama li anna al-hadith al-mashhur في مس الذكر وليس أظن ما مس الماء فرجها في معناه لكونه لا يدعو إلى خروج خارج لم ينقض هذا القياس هذا منجم بسن دين دي غير ديالا أما يا ابن عبد البات أظن ما مال مالكي أي سوا سو نم
1: نعم
0: مذهب مالكي أي شما مكاني كذا
1: أظن
0: ابن عبد البات يونو وقت ليفا كمبيوتنا عن مالك How do any Imam Malik and Karatana the Gadia Zana, if he must see more at the Fajahana? Aha, Shilan Karatana for Uya and Huana, if he's Ali Kaka or Julie. Ah, Mara Boyd, Shakonga, Thamma Pul, Ade Karatana. Walt Majaz Gadia Karatana, what are the Namtin Karatana? Namtin by Karatana, Mana in the Malik Yarden.
1: Nam.
0: As an animal.
1: Nam.
0: Ama Ngofu was. Ismail bin Abi Uwaisi ono sa'altu Malik ibn Anas Imam Malik waye na hake shako yake anil ma'ati za masad farjaha kamin da huzu leja al wudu kala gullo na qala Malik a waje shart biyi letangai sambo no ma ada
1: wolonza
0: wolonza amma gullon dola sukiya
1: nam
0: wolonza ba yo mana ya ada
1: nam
0: samma so kujo Asutila?
1: Nam.
0: Aha. Amaya ishafiya hanabila. Samma so. Awugul zana adu?
1: Nam.
0: Sayi man massa. Adu maadu kalado ni shiye dinigui. Mana alama misallo kama mana nye nadin. Konga ilezu fuzu leja.
1: Nam.
0: Wadanzo ba. Lai a ha lezu. Waltuwa lezu mustahabi. Anna ugultu nao.
1: Nam.
0: Yonda kami.

0: manan gwanin kudin manatu ma lambici yande amma dina da ya fuyi kuyi su dina da su kawai yin koyi na walzina mana da mana ma sadi yayi kamso goza social media la goza saurin manaza kamu so shubu hakwalti hangal an makala wa sadi suri yan kadda cijin na walzina nan kado an da fosa da handiya
1: nam
0: ganama kasam an mai yan bawo
1: hawa
0: da gonye kudiye mana kan biwa ya gonye kudiye shadi yan gayyano shadi yan gayyano ilmu da ti umman da yan biya walta da kuyi sun bo walzina dalil zada wasail don izo walla ilmu wa fondo da yi sun hutu ye sawalan
1: nam
0: kudu mana fallan dafta mu wanjin ba
1: nan
0: kai mana ran mana diso gi kallam kan mako da gulomin mana fallan kan mako limiya
1: nan
0: ajaba ga ba ga mai zina fila ba sala ga gakin la gakin ba maza amnen gamba nim sha sha tokkol limin limiya ka hol diyo nabcin ba kam la yisho gamin shi mazun ma ga la yisho gamin u hadis ni be yisho gulja wata ha da sai na wane won ga igul suna da
1: nan
0: ade cijin
1: ade
0: samma kudi su dinarin ga yar yisu walzina ne ma da ta da kan mai sun kan mai clock to fallan kaman ziya ko dubta dubkata la dubti clock to fallan dubta dubkata la dubti dubkata ga yin miya kawun diya ko sai kam zula gare walta shi dubti shi walta ya ba ni mana yin mai da ai wani ga yin wa da walta ga isa fa ngana ne to har ba su kida mana da ku yi su ndiso kam fo ndiso gudu min da a wadani tarjihi ya le zuna da isha tarjihi zu dim kullumi ada dia kam da duro zo gana yin ya kasa suna yi musamman ne yin su fatawa ya ciwa wallo da ba da yi a wadani kasan na ma ne shi ma mana iduno a wadin sha kwangnum gana nam kala da sha kwalto wallan biki
1: na'am
0: Allahu a'lamu wal ilmu inda Allah dai kula da shi amsa ta yin maran yana da sadan kange sai halu su di ma mana la mana gana be wa arjula kuma wa arjuli kuma wa arjula da tultaro malajo wa arjuli da sha maso do gonye yayi maso alal khuffaini kasattin ga gulne na dai khuffi hamsa ce khuffi gultiya a wudo ni ga ma socks ya dai kareye
1: nam
0: sure tikin be mai
1: ade
0: na da ne yayin an fafal sakin be amma na a faiso da niya
1: nam
0: be kufiyar gamshi mai yakum ga shi musuta kamnabcha walti ne wolala ne yin ne la da dunabul fakka hikima ne yakumin nan kado sa zaman ka za wani kuye sare kiske zikla ta tanduna
1: tanduna ade
0: ka za saki ne ya waljin amma chai din nan mai aula zikla shoy ya keso ba ya kum walti ne yin ne tulle walti ne kalan ne riga na ka zai sodin almashaqatu tajlibu taysir wa da biya gana kaziya wallon ma shon diske matin fuska niske lan shai ho masu alal khufaini kufi diamsa te chudo
1: nam
0: insha Allah waja kama subhanahu wa ta'ala ya da sudiya
1: nam
0: da ishe masu alal khufaini kalalan bayan da goyen konya tunda gulniya fantana da Allah alamu inda Allah
1: gila sayna tayanya askrena kala di robbe na kamilla imaro gila har mi continue so nalan prescram de to kashmoy adu dere dum toro kashe daji andan ya selectin de fuyelan assalamu alaikum

0: da uwa faraskrim temtema faraskrim da hello hi faraskrim da hassan kane nan dilo dozana ita gasi allo assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: wa alaikum assalam
1: hassan da arbo
0: da bato kilewa
2: da bato kilewa
1: yawa sai
0: alhamdulillah
2: alhamdulillah
1: ya walwata wannan guro
0: ya falmata guro mulare wuce kin shiro faraskrim da temtema faraskrim da krama mai ku komo mai sai dilo hello hi
1: min
0: jude ya kada ya komi ne ga ba di awo da ya komi ne ngara dai nam nyaban din ba di ruwa sorry for that what in and their baratani no wazu allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndak liwa
3: lewa sulai
0: masha Allah nduma na jin
3: maro ka sai ga ne kaci dori
0: ngila mashallah u shekin shero faraskram de temtema faraskram do krama mi akko mo mi asandiro hello hi tagad ku mindo timairin nan ya kamaro krinin hello hi ne sumo naro timanga na uma kamaro nya krinin no
3: nanan ga ba pati e ya hello hi
0: Nkila mashallah te dan yinyina askrena we nyiro hello hi tagad kugna
4: hello
5: hi
0: allo assalamu alaikum
3: ndado kiliwa
0: ndabado kiliwa
3: kiliwa sile inda kawura alin
0: suron din karai alhamdulillah ndumana jin
3: Mr. Konto
0: ngro kantide manager Mr. Konto wishe kishoro faraskaram de tamtama faraskaram no krauma mi akko mo mi asandiro hello hi tagake mi ndo
3: faraskaram hello hi ya
0: faraskaram hello hi krauma mlambe jaw lale wishe de ma hello hi
3: ah krauma inde dai ko iro gonnin
0: gila mashallah
3: gila mala ba kantide ya jaga ba kantide ya agai ma gwani bugarun gura kantide ya Alhaji baba gura kantide ya agai ma yan jima Aisha Muhammadu da ira hello hi gulmina
0: gila masha Allah ti da yin raskrena loktum gon ma da
3: loktum
0: nam
3: ni gila ni nya da maro ne ira hello hi gulmina
0: gila da ti da yin raskrena loktum gon ma da loktum ala botro we ni ro hello hi bista ga gila
3: Ndara nulinje ma gurbe ngai ko korta inde zero hello hi gulmina
0: tabai dina nya krinzen hello hi me someone thank you so much tayda nya nyura screen alok tum gonu mandi alok ta lambo tro mr

0: Allo, salamu alaikum. Naam, dumana jin? Assalamu alaikum wa fantimba, jami gari gabsana da talisu sanni rasuli.
1: Hello.
2: Hi.
0: Allo, salamu alaikum. Nda fato kilewa. Mashallah, dumana jin?
3: Fatima
0: gwange zuwa da wuri. Wishe ka sharafa faraskaram da tamtama faraskaram da karama mai akukon mu ya san diro lalle wishe hello hi ta gatku biddo.
3: Dai mun ka taro ni kala amma sira fatere je wala rakanya amma saro hello hi ya gudana.
0: Gila mashallah ta cin zaro Hassan Kanne sandi samaro mutsu niro hello hi ta gasuna.
3: Amin. Faraskaram ada bozen ma da san masaro hello hi gudana.
0: Tuma idan na kuma ronya krinzain hello hi ne miso monaro.
3: Ba ni mun da wen kinere she shiro hello hi gudana.
0: Shi tuma idan na kuma ronya krinjin hello hi ne miso monaro.
3: Dai ba san jaman ne bala kupce bala ne kupce. Ba ni mun da aw man mun da gamma so. Muhammad Bukar so. Bani Perestin Jenia Mustafa Mahmud Mustafa Masar Hello Hi di Canada Sare da jiramu a wani lan mala mafai ba mai fasar ma ne Hello Hello Hi di Canada
0: Amin ya rabbal alamin dai dan yiro askrena loktun gon man dia loktu Allah mboturo Harami kretin dia so wanda dia kan geste gozi ndara son krinu kilometer fiskus kunu da uwa pelanzu FM Faraskram tabta ma faraskram do krama soro Hassan Kanne ne ndiro do na ita gasi Allo, salamu alaikum.
4: Alaikum, salam, abasan darbo.
0: Da fato kilewa.
4: Da salamu adibo.
0: Mashallah, nduma na jin?
4: Si, Aisha Gwani Muhammad Nguralimante.
0: Aisha Gwani Muhammad. Ushe kishora faraskaram de tamtama faraskaram do krawma miyako kwa mumi asandiro. Hello, hi, itagat kibindo.
4: Alaikum,
0: salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. Alaikum,
4: Rami Abu ya rahallahu hai gungana.
0: Tuma yidin na she kuma rofanjin Abu ya hello hai ne musu monaro. Kirami mjire yero wallo no ma she tamtam da gozna.
4: Dauro gulle bato ni ma ki jin garin shiro gulle ya halira ji burke na mazimba.
0: Gila ma sha Allah arif du gulle mana.
4: Ah na mai furti ma ki jin ba da ji kurban ni ma man gora bypass ro lale ushe dikana.
0: Tuma yidin na she kuma ronya krinyin lale ushe yam shire su mona.
4: Kai kam
0: dare inde hello hi kulewan ki gila tayi da yuras kira kam dare sun zuba yuras kira na masa wannan ko ne min ma azuzuna hello hi ne mu gila da ji harami kirin tun da so cash na lan dare da jiran faras karam da tamtam ma faras karam da hello hi ya do kashi da mai da faras karam din nan da tamtam za gonwa da ji dare da jiran mi mitin da chilula lan fulai inde beji iman sharibe play do krau ma sai da ji play da ja engineer da nan diro fajarajin naigulin aunan jiro fatoda zatsin ba del isboro jama da jarami kurintu inde su zawan jira wa banan da first gram da ita gadu kinaro da na so wuklai hasan muhammed do hasan kallan nono ma de nan da first gram da do ge ta gadu kinaro kliwan go play tamtama imam sharif ya krawya da kruno